0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit ka. Nagkaroon na tingala man siya nga pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaatlaon. Laon na baka nang gusto ni muna agyod pero umo yung ka magrelax ka relax na ba siya ako ba burad halos di naman mapalong pre
4: unsang gipatay ko masaya
3: ganado alas siya na matay pasalamat in taon si Marine mo pre
5: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
6: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pabadayon ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ka-cute ni Maoy!
0: Joy FM!
6: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? Dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-laing nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaeda ron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuma na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matres o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matres. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tissue. Matunaw kini og mugawa sa puwerta ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayuma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayuma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayuma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Call me Chiki Yaki. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. Chiki Yaki. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 104.3 FM.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilita ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days, so mananaro ng effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: nga ko aniya ki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Kakyute ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: Pre, tanggahan na ragod na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre dan always magita na ka porma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nya idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Ay para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung kudan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabun man adto iyang galunggan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imong bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Pre, tagana ra good ning pagsama ning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Eagle! Eagle, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgot na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka, dan, pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung mong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy. Murag nabaguhan yun ko, dan ba? Okay kayo, dan. Epektibo yun ba?
4: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo, dan, sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo, dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7, enjoy some morning.
11: We the cause of all the commotion. Your mouth running, but where's you going? What is you smoking, man? That ain't potent. What is you

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pichatiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko o Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling ang ragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba, hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dahat na siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian, ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas, ako mama, ang tuntunan, mupod akong gamit. Mupod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan ika na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy! Joy
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Unto na Joy!

0: 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement, 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god pag lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nako mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
0: Unto na joy! It's such a good vibration! Unto

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galo ya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy Enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 107.5.7.
1: Joy FM. Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka nang kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Giddy Yaki Vitamins yan ay.
2: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Udto na joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, King Dog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba yun na, jun ni mo ba yun? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naana po ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Naliinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumor og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumor ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy! Joy
11: FM! Ninginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. Hospital. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Unto the joy!

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya sa nang nalabak na paging manggut mi nya maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan kung kutukuto kay maragbugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan ako kung kamot mo, minuhin na ayo.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Mami, Mami, thank you po!
5: Ang kwento ng buhay mo.
6: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
5: Minsan, ikay bigo.
6: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
5: Minsan, luhaan.
6: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
5: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
6: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
5: May mga pagsubok.
6: Mintras buhi ta, aduna yun kita'y problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
5: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o sa ka-anti antitoxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap taghangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permanente ho nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala immune system. Kaya ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka naman kapalahubog? At yun ang bitang sakit ang pankreas. Walay undang sa pagkuma. Bisag dili na kaya. Bisag wala na nakaila o kinsa siya. Nagahingit X na ang tiil. Inom lang gihapon. Pastinan pagka-adik. Walay sodium ang tiyan. Dili mapugnan ang kaugalingon. Mag-inom ra gihapon o ilimnong. Sobra kataas ang alkohol. Mauna nga mahubog. Wala kadelikado ang atay sa tao o kaning pankreya sa tao. Kung palahubog ka, pagyod kay kaon, pastinuloy, pagyod kayo. Kung sabak importante ang atay. Ang atay,
2: payong adlaw kaninyong tanan, mga higala, ako po si Mami Joy, o manapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan,
1: ingat. Sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maukini ang nagasala sa dugo, nga anaa sa kuto-kuto o tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo, gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O, immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Muna ang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
3: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang Kidiyaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 09-07-99-47183. Kuya Loy, o Mami Joy, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa akuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, o Mami Joy, nagapasalamat yun ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong puson. Sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule, nahatras ko sa Yaki Oil Liniment, nawagtang na yun ang kasakit ni ini. Si Lynn Dainidiri sa Bantolinaw. Wana kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigyan sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo. H-I-K-I-Yaki, the best of me.
4: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
5: Tama si kay sir, wala gid pa 50 galos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gid Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy boy la umalain nga mo gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
7: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Medyo makulimlim po ang hapon dito po sa Kidapawan City. Kaya kumusta po ang buong South Central Mindanao? Ayan, kumusta po ang ating mga ka-joiners nga mga naka-live karon. O ingon man ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental nga naglanog-lanog ang 105.7 Joy FM. Gikan diha sa Katiel o Boston paadto sa Banay-Banay. Ayan, and sa uban pa nga mga lugar. Madungog o naglanog-lanog ang ato ang 105.7 Joy FM. O ba nato sa Caraga, si Dan Dalandan. O siyempre mga ka-joiners, sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa may Misamis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. O ang tanang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang nagasunod sa 99.3 Wow FM. Ayan, so sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 102.3 dinhi sa North Cotabato, sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang istasyon, o sa tanang mga ka-joiners nato nga naka-live naa karon sa naglain-lain nga mga lugar o sa naglain-lain nga mga nasod. Ayan, welcome po dito po sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan. Kumusta ang atong mga drivers na mga sweet lovers? Oo, adlong Biyernes. Thank God it's Friday. Oo, katong mga naasa gobyerno, nagbirig-birig na sa ilahang mga boss karon nga kung pwede mag-undertime. Oo, diba? Manguli sila ang probinsya. Kung sa ato ang mga estudyante nga

nagbabalak na umuwi po sa kanilang mga probinsya. Mag-ingat po kayo mga ka-joiners, ha? Walay magsibat. Tapos unusa ang klase bago maghuna-huna og uli. Kay sayang ang inyong ginabayad sa school o maabot ang panahon masigdili mo makapasa. Daho kaeng tulubago ninyo sa inyong mga ginikanan. So ayan, sana napaalalahanan po kayo at sa ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman. Oo, ayaw ka mo pagkawadi o paglaom. Padayon ang pangalias kahit tasan, kung hindi pa naman panahon. Kung unsa man ang inyong tambal nga ginainom, gamiton nga makapaayo sa inyohang balatian. Ayan. At syempre mga ka-joiners, pag matapalang yun nato sa buntag, ginapangalian na nato sa kahitasan ang pagpasalamat nga buhi ta. Salamat sa bagong adlaw sa ato ang kinabuhi o ato ang gihangyo nga ampingan kita sa tibuok maghapon. O diba? Madalas pinag-uusapan po natin yung huwag nang problemahin yung mga nagbigay ng sama ng loob sa inyo na mga nakaraan na. Di na kasi maibabalik yun eh. Pero kung ano man ang inyong nararamdaman, ganyan lang yan talaga yan eh. Oo, maulag yun na siya. Magbati yun ta every time nga ato ng mahuna-hunaan. Usahay di itakabalo, nagtulo na di ay ang ato ang luha. No? Tungod sa kasakit ka gibati. Ilabi na kay kong mga imuhang kapamilya, anak nimo, mga igsuon, di ba? Na after all these years, ingon sa kanta, oo, gihimo nimo ang tanan for them. Tapos, mga ka-joiners, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

15 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, madiyaw na dumda sa tanan ng kanaton mga bagong tigpaminaw ngaon sa Katiil, Davao Oriental. Kumusta, kumusta mga katipanod na mga mandaya sa Davao Oriental. Ayan, madiyaw na pagpanalinga o palihog kung naamoy, kung naminaw mo karon sa inyohang kanang mga naka-live, basig pwede kung naamoy radyo, ay tune in ninyo sa 105.7 na Joy FM. Lingaw gyud mo sa ato ang mga musika, sa ato ang mga programa. Ilabi na ang impormasyon sa mga panghitabo dinhi sa ato ang nasod o sa ato ang mga palibot ang tinig ng bayan. Thank you for watching kay Christian Gibo. Kumusta daw, Mami? Okay lang kaay si Mami. Og ingon man kay agbot silat. Kumusta po daw? Juju Masanggit, Mami, maayong hapon. Greet ko ang tanang taga-Bitanagan, Old Macopa, Manay. Ang Masanggit family, Ayukan, Mandagyo, Baka, Bangkiling, og Donato, Panggadan. Family, og ingon man kay Roberto Atugan, Tunong, Pawin, Las Camana o Limindog. Salamat, Mami. Pwede request ng song If I Ever Fall in Love Again. Sana matugtog, Mami, kay Always Jud Minaminaw ni mo dari sa Sitio Bitanagan. Ayan, hello daw sa Silat family. Ingon ni Agbot Silat, Rasol Bakana Iman. Pakisalam lang sila Bulaw na nahikinig dito sa bahay at si Hania na natutulog at sa family Aban at Iman. Thanks, Mami, from Rasul Iman. Ayan. Masing naamoy mga bata, no? Masing wala pa na ninyo na pa vitamins. Ayaw mo kalimot nga ang Kidiyaki vitamins, very good kaayo na sa mga bata, ha? Sige, sulayin ninyo. Glorificom naglagungan. Good afternoon, Mami Joy. Greet lang nako akong mama og papa. Kumusta naman mo diha, mapa? I miss you always. Kamayo maypay. Ayan, anak gyud na. Sana all mamis sa mga anak ang ilahang mama. Rosalie Mercado, thank you for watching. Cecilia Ladera Ruiz, greet ako nako ang Evangelista family dito sa Porok Saranay, Kabakan, Cotabato. PR Motia, good PM Mami from Uzamis, naminaw kanunay mula umaga hanggang hapon. Ayun, try daw ER pagpaminaw ang 87.7 Joy FM. Diha sa ato ang radyo, diha sa Pangil Bay, ha? Kung naamay radyo, unya pakipabalita sa imuhang mga kababayan diha nga naanay 87.7 Joy FM diha sa Misamis Occidental. Salamat kaayo, ha? And also from Mariel Jen Antao Logroño, maayong hapon, Mami Joy. Shout out me, Mami, Mamay Dolor, Kuya Wiwen, Ate Nanette, Logroño family, Kudada, Mamparo, og may Nagkot family, Masablay family. Salamat, Mami Joy, taga San Fermin, Manay, Davao Oriental po. And also, Mami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Pakisalam lang ang family Iman at Aban dito sa bahay. At kila Ina, Mama, at Nana na nahikinig from Bulaw, Aban ng Matalam. Syukran, Mami. Apuan, Bulaw. And also, from Richard Masanggid, balitaw kao, ha? Balitaw kao. Maayong hapon, Mami. Galing kay Roy Serenio. Greet na akong anak nga naglaag, si Josue Makoy. Og greet po na ako ang bana, Mami, nga nagtulog. Wala lagi katingog gahapon, Mami. Paplay ng song, Mami, at ang hirap. Saan ba ako kahapon? Di ba dito ako? Dito ako kahapon? Dito ako kahapon? Wala ba? Sige, oo, pasensya na kayo, ha? Kasi, yun nga, hindi, parang andito ako kahapon. Yung isang araw ang wala. Di ba kahapon may bisita ako? Oo, Thursday kahapon. Yung Wednesday ang wala si Mami.
Kimberly Maliga, thank you for watching ng Binaton, and also Marites Diano Omani Vlog. Madiyo na dumda ka nato tanan, pa shout out kami nga di pantuyan. Palihog mami sang sunata na tonto na gugma. Salamat mami og amping kanunay. Jomar Banugan, thank you for watching. And also kay Dato Aban. Hello daw kalihan niya si Bibikan, Bulaw, Andolana, si Nana og si Ina. O ikaw pa, mami, kamusta ka na pala? Kahapon, wala ka naman. Miyerkules ang wala si mami. Margie De La Torre, makapobre. Good afternoon, mami, from Ubay, Bohol. Richard Masanggid, tagpila ang ganado kapsul, mami. Pira ba ang ganado kapsul? 35, 50 ba? Okay, may pagkamahal-mahal ang anak kanato ganado kapsul. Thank you for watching, Diane Fernandez of Brickery, Annie Binton. Good afternoon, mami. Shout out ko sa ilha mama og papa og sa akong mga manghod nga nasa Bitanagan, with Annie Rose Masanggid. Thank you po. Boss DC Cayetano, good afternoon. Shout out diri sa Alim Street og sa kauban nako si Bador. Katulugon kaayo, yan lang po, mami. Tingtulog mang gudron. Jocelyn Bagong, maayong hapon, mami. Pa-shout out ko sa pamilya Bagong, Anlain, Tabaya, Puntungan, o sa akong silingan sa Minlain, Carmen Cotab. Ayun. Mercedita Verdi, happy watching from Bulacan. Binabati ko po ang aking kamag-anak dyan sa Santiago, Masaling Family. Ingat po kayo riyan. Ayun. And also, mami, nag-stop lagi ang station mo. Asa nag-stop? Wala daw. Monitor daw ninyo. Sanis Agiwat Mabandos, shout out mami sa Mabandos og Agiwat family dyan sa Barangay Santa Fe. Desi Somalpong, hello daw, watching from Purok Gibaan, Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. And Halya Iman, dance with my father. Thanks mami, sana mapatugtog po, from Halya Iman. Dato Aban, hindi dakaw, di dakaw marinig sa radyo. O, di na po daw marinig. O, namino ba nga to ang mga IT diha? Hindi na ka marinig sa radyo, mami. Thanks, mami. Nagaputol-putol ka daw. Ayun, siguro sa signal po, no? Pagpasensyahan nyo na. Kaya nga, kung may radyo kayo, mas maganda sa radyo po kayo. Grabe ang signal natin ngayon. Sa amin nga, Piki yung aming naka-fall bars me, pero hindi nakakatawag. From Dencia Almada Pabaro, maayong hapon, patugtog po ang PS I Love You, Mami. Salamat po. Rosie Binaning Dumay, good PM. Greet ko ng happy 10th birthdays. Ako ang bunso na si Kiel Joseph Binaning Dumay. Watching from Sitio Payag, ay bumabati iyang Mama Rose ng Sitio Payag. Juju Masanggid, magamit kausan ganado. Maganda po ang ganado kasi nagpapalakas siya ng katawan, magpa-abdik sa imuhang lawas, o naakay mga trabaho, hindi ka basta-basta mapagod o makapoy. O syempre, labaw na pag labing-labing mo kay misis, labaw na nga ganado po gihapon ka, kaya wala may pagkakapoy. Ayun. From Jocelyn Bagong, binabati ko ang anak ko dyan sa Baguio City, si Paul at si Lara May. Salamat. Request ko wait anak. Mayroon bang wait anak? May song na wait anak? Daniel Calextro, madyo na hapon mami. Greet kami adikalyungan na minaw nimo. Nahalaman yun na dumda ka mayungan saan. Tanan mga taga-Kalyungan. And Jennifer Lanaban, may hapon, watching from Pangi. Bernard June, Mateo Esteban, shout out mami sa Esteban family. And Pinamulaan, Banisilan. Villaseta Kaligunan, thank you for watching. And Rolly Dong Magandam, thank you. ER Mutia, mami, request ko here today, gone tomorrow. Napatugtog na natin yan kahapon. Halya Iman, mami, hindi ka naririnig sa station mo sa radyo. Salamat. Hala daw. Try daw ninyo. Naka TeamSpeak. Oh, did yun ninyo i-monitor. Oh, kay daghana ang nagakuan nga dili ta madungog. Dods Magno, thank you for watching. Halya Iman. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam salang sa family Aban at Iman. Thanks. Ayun. So, yun na. Oh,
Mami, hindi dakaw marinig. Oh, nagbalhin ko sa live now. Oh, watching from Antipas, Mami. Request ko ng song kung ang irog mo ay dalawa, palayain ang isa. Shout out me dire sa Bitanagan. Oh, napuputol-putol ka daw, Mami Joy. Nako, ang ato ang signal. Oh, naunsa naman ang ato ang signal. Sige po, ito na. Yung kasaysayan na atin pong tutunghayan, pero dapat maganda yung signal natin, ano, para masubaybayan po ninyo itong kasaysayan. Sabi dito, dear Mami Joy, maayong hapon, Mami, ug sa tanang naminaw sa programang Dear Mami Joy. Tawagalan ko sa pangalang Miriam. Kabalo ka, Mami, pobre ang amo ang pamilya. Mag-uuma lang ang akong mga ginikanan. Makaingon ko nga lang tungod kay kung dili ka kapitalista, bisag unsa ka dako sa imong yuta, magkalisod jud ka. Gusto lang nako ipaambit sa imong programa kaning akong sitwasyon karon. Nakahuman ko sa ako ang pagtuon, Mami. Pero wala jud nako na practice ang ako ang profession. Lain nga trabaho ang akong nasudlan tungod kay karong panahona. Lisod ka ayong mga play og trabaho. Ilabi na kung wala kay backer. Dili nato ikalimot nga adunay mga ahensya sa gobyerno. Gagadawat yun og kwarta bago ka makasulod. Oo, lisod mapamatud-an, Mami. Pero kung ikaw biktima, makabalog yun ka. Sama sa mga magtutudlo. Gusto magpulis. Sa fire. Kana diha, digid ka kasulod diha kung wala kay kwarta. Kailangan mo na ng kwarta, kailangan pa yun nimo og backer. Kay kung daghan mo ang naay kwarta, kung kinsa kayod gadtong adunay kalakasan, wag yun to ang makasulod. Minana kapait ang sitwasyon. Maningkamot ka nga mo eskwela, makatapos, pero pagkahumani mo, standby. Lisod kaayo. Asa man ang ipamalit sa posisyon. Kung ang imuhang gigasto sa imong ginikanan sa imong pag-eskwela puro pa mga inutang o gani. Nag-graduate na lang, wala pa nabayaran. Nag-hope kasi ang mga ginikanan nga pag-graduate, makatrabaho, makabayad sa mga utang. Pero kung naga-standby ka lang, mautoy pa itgyod kaayo. Muna kasagaran, ang imuhang profession dili nimo ma-practice. Kay mo adto ka og mga mall karon, dugan kaayong mga professional teachers didto nga nagatrabaho na lang sa mall kay maulaw na sa ilang mga ginikanan magpabuhi kay nakagraduate na. Unsaon? Og wala kay kwarta, dili ka makakuhag item. Ingon ana kapait ang sitwasyon, Mami. Manang ubang mga ginikanan para makasulod ang mga anak, mamrinda o mga kabtangan para lang maka-item ang ilahang mga anak. So maon eh, nasama sa akong giingon, wag yun ko nakasulod og trabaho. Kay wala mang ko'y backer, wala pa yun ko'y kwarta nga ibayad sa item nga gusto nimo maangkon. Karon, nalingaw na lang mampod ko sa ako ang trabaho. Makaingon ko sa akong kaugalingon, aw, total pareho ramang gihapon. Dili man ako ma-practice ang ako ang profession, at least na ay nagsalig sa ako ang kakayahan. Nagkalisod ko sa una kay, siyempre, dili gyud mao ang imuhang giiskwelahan. Pero kung interesado ka, ug nagkinahanglan gyud ka og trabaho, kinahanglan gyud nimo nga makat-onan, matutunan kung ano ang trabahong ibibigay sa'yo. Ingon ana lang na ka sayon, Mami. Sometimes manghinuktok ko nganong ingon ani ang sitwasyon. Maghuna-una ka lang sa ato ang panggobyerno karon. Makaingon gyud ka unsa man ang kaugmaon sa mga Pilipino nga ang mga opisyales nagibutang sa posisyon aron mo serbisyo sa katawhan.
Wala may laing giawayan ang ilahamang bulsa. Likurakot ang kwarta sa mga Pilipino. Unya ang mga negosyante, bisag gagmayng mga negosyante, diskitahan. Pugaon para magbayad sa mga utang sa Pilipinas na igurang gikurakot sa mga anaa sa posisyon. Bisag unsaon ako pag hinuktok, wala ay maabdan. Kay huna-unaon pa lang nimong nagkaguliyang ang ato ang gobyerno. Makaingong yud kag bisag gamayng luna, kinahanglan nga matamnan nimog unsa nga mga lagot mon diha. Kay moabot gayud ang panahon. Nga dili lang kung maokani ang kalisod nga ato ang dangatan, mas bugat pa. Mauna mami nga nagabalhin-balhin ang ako ang huna-huna karon. O gani man mao ang hinungdan kaning sa akong kitrabahoan na ako'y nailhan nga afam. O sa ka-foreigner na akong nakaila. Istorya-istorya ko niya. Pangutana-pangutana bayan sa trabaho. Ako po dyan ga-istorya. Hangtod kadugayan, nangayo siya og Facebook account na ako. Ako pong giyatagan, and even my number. Thinking na basin manawag para sa reservations or whatever, kung naabay paliton. Pero lahi ang nahitabo. Magsige na siya og chat-chat sa ako ah. Mangumusta. Usahay kapuyan ko magsigig tubag. Ilabi na kong busy ko. Hangtod ng kauna-una ko nga, basig like ko aning afam ni. Unya kapit patalimbaya gyudpod ko. Kay pagkapilan ako nagmahal mami. Permi lang mayabo, maon siya mi. O gani man, na anak ko'y anak. Tungod kay sa una abin ako kung na anak ko'y anak, mamahimong matinud-anon ang amahan sa akong anak sa ako ah. Pero dili di ay. O gani man, bisag pagpangumusta sa iyang anak, ambot o gasa na podto. Wala mang gani niya mahimo. May nalang gani kay palangga sa ako ang mga ginikyanan ng akong anak. Balikan nato ang afam, mami. Mauto nga, nakahuna-una ako nga unsa kay tuyo aning afam. Posible ka ha, nga may gusto siya sa ako, ha? Ako siyang ipangutana kung kinsa iyang kauban atong unaming nagkita. Ingon siya wala daw. Pero nakita na ako sa iyang cellphone. Nga adunay naong sa babae. Siyempre maulaw mampod na mangutana. Oto, wala ko nagdahom nga magsige siya og kontak na ako. Murag dugay-dugay pa siya dari sa Pilipinas. Kay magsige pa bang gihapon og kontak sa ako. Magsige og pangimbita mami nga mga ondaw kuno kami sa gawas. Usay, makauna-una ako nga muuban ko. Usay mo bati pod ko og kahadlok. Makaingon ko sa akong kaugalingon basig unsa na pod ning palpak nga ako ang atubangon. Una nga nakahinumdum ko kay magsige man kog paminaw sa imong program. Nakainumdum ko nga isulat na ako sa imuha. Mangayo ko og tambag. Nakauna-una ko nga murag wala ko'y swerte sa gugma dinhi sa Pilipinas. Basin og pwede nga mangursonada na lang pod ka tag-afam. Og tungod aning tawhana nga magsigig kontak sa ako akaron.
din inako malikayan nga makaisip nga i-grab ang opportunity. At the same time, mubati pud ko og kadlok. Isud kaayo ning mga foreigner, dili nato kabisado. Og wapod ta kabalo kung naani sila, nganong naani sila. Mauna, mami, namasin ko nga mabasa nimo dayon ang ako ang suwat. Gidali-dali gyud nako kini. Samtang naa pa siya dinhi sa Pilipinas. Gusto nako paminawon kung unsa ang imong matambag sa ako ah. Kung okay lang baka ha, nga pagbigyan ako siya nga muuban sa iyang imbitasyon nga makigkaon siya sa gawas. Hinaoton ta mami nga matambagan ko nimo. Matagan pod ko nimo og ideya. Tama ba kaha ang akong pagpangagpas tungod kay sa kadaghanan na akong kabiguan? Usay makaingong ko nga murag manhid naman ang akong kasing-kasing. Pero bisan kinsang babae, dili man malikayan nga mangandoy pod nga makabuo og pamilya ug magmalipayon sa iyang kinabuhi. Unta mami, matambagan ko nimo og daghan kaing salamat. Tinhin na lang kutob kanimo matinahoron, Miriam.

40 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sa makausap pa, maing hapon sa ato ang mga tigpaminaw diha sa Katiel, Davao Oriental. Og maing hapon diha kay Mayor Meloy Nunez diha sa Katiel. Ayan. Shout out daw sa Masanggid og Bandagyo og Baka Family, gikan kay Ariel Baka. And also from Rekrek Eliseo, watching from Bislong, Maraya Glupon, Davao Oriental. Dagang salamat, Mami, sa pagbasa. You're welcome, Rick Rick. And George Tilakan, thank you for watching. Ariel Baca, request kog song Tahanan Mo. And also Rosie Binaning Dumay, good PM Mami, greet ko og happy graduation day sa ako ang pag-umangkon na sila si Joel Binaning Nobleza, Dieter Silat Banggiob og J.N. Lino Dumay. Ang bumabati si Auntie Rose ng Sitio Payag, Barangay Lambyawan. And also congratulations diha kay Joy Joy Pilaypa, no? O nag-graduate po atong 24 sa iyahang sa batay kurso ni Joy Joy, ha. Sa batay kurso ni karang mag-manguhag dugo on sana. Medtech, oo. Ayun. Hopefully, magiging medtech siya pagpasa sa board. Ayan. Medical Technology. BSN Medical Technology. Congrats, Joy Joy Pilaypa. Ayan. And also, thank you for watching kay Boss DC Cayetano. Mami, unsa daw tambal sa arthritis. Gi-arthritis ang kauban nako. Nako, Belonga Gold. Permi nako na ginaingon nga basta kanang di nakalakaw, di nakatindog, nang hubag na ang mga tiil, mga bokton ba diha? Duha dayon ka Belonga Gold, buntag, udto, og gabi. Oo, makapahuway yun mo ana. Sulay ninyo. Mapalit ninyo na sa mga butika. Basta kanang arthritis, mga bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan, Belonga Gold dayon mga ka-joiners. Asli Awit Aquino, good PM Mami, pakigreet naman ang Awit family o Duyan og ang Aquino family, salamat. And also kay Ariel Baca, no? Thank you for watching. Maribel Iligan, thank you for watching. Dato Aban, dili gyud ka madungog, Mami, sa cellphone ko na lang madungog. O, asa di ay siya naminaw sa radio? Sa cellphone na lang daw siya madungog. Hala ko, ay, try daw ninyo na nga susihon kung naunsa. O, Galimindog Hana, good afternoon, Mami Joy. Shout out ko sa ako ang uyab dyan sa Lapinigan na si Janjan Magno. Salamat sa pagbasa, Mami Joy. Jim Jim Pisukan, good afternoon, Mami. Shout out lang ko sa Pisukan family, Bungadon family, o sa Tanang Naminaw. Diha, shout out po di ay nako akong uyab nga si Jomeline Sognoan nga naakaroon sa work. Amping kanunay. Raf Lichido, Mami, shout out sa mahal ko na si Mary Jane Iscanyan o Angelo Fordan. Request ko gsong tahanan. Salamat po, Mami. More power po. Dori Siligbon, Balyo Alo. O, Mami, shout out sa Balyo Alo family. Siligbon, Vasquez, at sa Tanang Naminaw sa programa mo, Mami. Kag sa igsuon ako, naga-cellphone, si John Nabinuya. Thanks, Mami. Michael Liwanan Samyana, kumusta ka na? Greet na ako sila Ninang Rizel Rose, Ninang Pastura, Tito Ariel, Tita Ruth, Papay Jose, Papa Michael, Mama Annabel. Salamat sa pagbasa, Mami. Dom Lascamana, shout out from Bangkirohan, Davao City. Request po ng song Mamatay Akong Nakangiti. Thanks sa pagbasa. Maribel Pablo, gandang hapon po, Mami. Shout out kami dito sa Barangay Midtungok, SNA. Nakikinig ng iyong programa. Thanks po, Mami, and God bless iyong program. Ana Asoy Kuwa, thank you for watching.
Balikan natin ating letter sender, mga ka-joiners, no? 15 minuto na lamang po bago mag-alas 2 po ng hapon. Magandang hapon kay Miriam at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Kanabita ang maingon mo nga malas, dili man siguro, no? O kanang usahay maugyod na ang failure sa kanang dali rabitaw nga mahigugma, dali na ma-in love, o kanang usahay sa ato ang kabuotan, sa atong pagkamaayo, may mga pagkakataon na kanang lisod nga mubalibad, kay dili ni mo gusto nga mapahiya, kana bang maulawan ang tao, no? Kana, depende manggod na siya sa situation. Pero kung maingon na gani nga, ikapital na nimo ang imuhang kasing-kasing, no? Oo. Huna-huna ausa og maayo bago na ibutang sa kasing-kasing. Kay kanang sa huna-huna pamanggod, pwede pamanggod na magbago-bago ang imuhang huna-huna. Pero pagtuan na siya sa kasing-kasing, lisod na kaayo ibton, no? Bisan pa og maingon ka, naglaagot ka, dili na nimo siya love, ana, wala siya'y pulos, pero unyang taod-taod, kung unsa gyud ka tong tinuod nga sa imong kasing-kasing, maugyod na siya ang magpatigbabaw. Oo. Kay kanang pero kanang sa imong gihuna-huna pa lang, oo, pwedeng idayon, pwedeng dili, ana gud, pero tuan na sa kasing-kasing, mainang pagkaplastar gyud na. Lisod na kaayo, mo bitaw nga kana bitaw naa kay mga past. Oo. Dili man gyud ingon nga totally mawala to. Oo, kasi naging bahagi ng buhay mo yun eh. Oo, moingon lang siguro tanga matabunan siya, pero didurag yun na siya. Niya mo abot ang mga panahon nga naa kay mga failure pod, nag-fail pod ka sa mali, dahil sa maling akala mo, pinalitan mo dahil akala mo mas better itong bago, pero pagdugay na ma-realize mo na ay mas better pala yung nauna kaysa aning ulahi. Moin ana. So although wala na to, pero dili malikayan nga madumduman gihapon nimo. Sumutong giingon nako, pag naa na sa kasing-kasing mo, naging bahagi na ng buhay mo, aduna gayoy mga higayon nga wala na kay gisulti, wala na kay tingog, wala na ka nagabanggit niya, pero deep inside you naagyoy na yung mga pagkakataon na maalala mo siya. Oo. Adto ka og mga lugar nga paborito ninyong adtuan. Oh, maisip mo talaga bisan og kinsa pa ang imong kauban. Madumduman gyud na nimo kapag ka naging bahagi ng buhay mo ang isang tao. Now, naingon nimo nga naa na kay anak, murag mas maayo siguro mag-concentrate ka na karon sa imong trabaho. Bisan og wala man gyud nimo na practice ang imong profession. Og ako kumporme gyud kaayo ko sa imong gisulti nga karong panahon na lisod kaayo. Lisod kaayo gyud nga mosalig kita sa ato ang gobyerno. Dapat man dili ta pareha sa ubang mga nasod nga ang gobyerno mutabang sa mga tao kung unsaon nga mapahimutang, no? Ang ilahang pagkinabuhi nga sila pa imo offer og housing, sila pa ang mo offer sa imo og sasakyan kung you have to drive yourself to work. Mga inana, good. Pero diri sa ato dili eh. Parang halos ang gobyerno pa ang motoris sa ato at sama sa mga panghitabo karon. Wala man naghuna-huna ang gobyerno kung unsa ikaayo para sa mga tao. Oh. Ug tuod tinuod gyud pud ka nga kanang mga tao, mga bata bisag wala pa na tao, no, naananay utang na. Tungod sa trilyones nga utang ng Pilipinas sa nagkalain-lain nga mga nasod. Unya ang mga Pilipino in town mo ay magbayad. So, inana-nana, muna nga ako permi nag-ingon nga dili na ta mosalig sa gobyerno. Maningkamot na ta. Unta pod ka nang naa sa gobyerno, maghuna-huna gyud pod, no? Oo. Nga ka, wala nila makita nga kanang mga tao naa na sa ilaha ang tanan, halos nahiga na sa salapi, pero ang ending nila prisuhan. Oo. Or ang ending nila tua, nagdialysis. Ay na unta ma-realize ka na sa mga tao nga nag-aabuso, no? Naapod na yun na sa gobyerno nga talagang kinasing-kasing nga nag-aatimang gyudpod sa katawhan. Parehaan ng kuan, pension. Oo, kung nag-pension ka sa SSS, pwede gyudpod ka nga magpa-pension dito sa mga senior, pag senior ka na. Kay ka ng pension dito sa mga seniors,
Way labot sa kanang SSS, ang pension mo diha, yung contribution mo eh. Kung ano yung ibinabayad mo sa SSS mula nang nagkatrabaho ka, mora man ay ginabalik sa imuha. While kadtong dito sa senior, sa mga senior citizen, nga pwede pa walay gipili kung naakailaing pension o wala, nga dapat magdawat pod ka, kadtupod isip usa ka taxpayer. In ana mamuna duha dapat ang pension nga ginadawat kung ikaw naga-employee pag-abot sa panahon nga mag-senior citizen ka na. Pero ambot kung anong ginadeny sa uban kanang ubang mga senior citizen nga adunay nay ginadawat. Wala pa nako na sulayan eh. Oo, kay ako applyan gyud pod na nako kay dako kaayo ang taxes nga atong ginadawat. Dapat na pod tay madawat ana, no? Unya kanang lahi pod tong sa ato ang SSS. Dapat masabtan gyud na sa mga tao kay ako daghan pod kaayong mangutana sa ako abahin ana, no? Sama sa ako ang nahibawan, mao na akong ginatubag pero pag adto nila ginabalibaran daw kuno sila. So matry nga personal gyud ko ako ang mag-adto didto kung unsay tinuod nga mga pangistorya gyud. So balikan nato si Miriam kanang dapat matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Sabi mo nga, ilang beses ka nang nabigo dahil sa sobrang pagtitiwala, madali kang ma-inlove. Oo. Kanang mabiktima kag kaisa, okay ra na. Kanang ikaduha o ikatulo, labi na kanang ikatulo, wada na. Katangahan na na, no? Katangahan na na siya, Miriam. Ilabi na kay kung kada makauyab ka, maanakan ka, ay, perting lisura ana, oy, dapat maguna-una gyud pod ka. Unless, imuhag yung gigusto nga, magkaroon lang og anak sa lain-lain nga lahi. Wala na siya'y problema kung may imong gusto. Pero karon muraog, mukapyot na pod ka sa afam. Ayaw. Oh, kabalo ka, na-masyal na dari sa Pilipinas. Oh, wasing na-anak siya'y pamilya. Unya, pag-abot sa panahon, kanang testingan ka, bisang dili pa na afam, bisan pag mga Pinoy na, no, kaning mga lalaki. Manghagad gani ang isa ka lalaki pag tipo gani ka sa usa ka lalaki, pag type ka sa lalaki. O, una, magduha-duha na sila nga hagdun ka, nga kamuraduha. Siyempre, first time, di ba? Mangita nagtulay. Magpatulay na sa common friend. No, dad anak siya niya, kauban pod siya. So okay, kay nay kauban. Sunod anak, kay magkasuod-suod na, imbitahon ka na anak nga mag-isa. Kamulang duha. Pag once mo kuyog ka, huna-hunaon gyud na siya sa lalaki nga, gusto pod nimo siya. Kasi kung wala kang gusto, hindi ka talaga sasama kung kayo lang dalawa. Mao na diha ang istorya. So kanang afam, labaw na. Oh, pila na siya kaakuan kaha diri. Pila na kaha na siya kaadlaw din he sa Pilipinas o diha sa inyohang lugar. Oh, base gimingaw na na. Oh, gusto ba nimo nga ihalang kang konsumuhon while naa siya diri sa Pilipinas? Unya paglupad na, mubalik sa ilang lugar, bye-bye ka na. Ayaw. Oo. Sama sa ako ang giingon, pag muuban ka ana, aw. Pakuan pod oy. Kanang pa hard to get pod. Oo. Nga naman og makakita mo kaning uban, makakita ganig apam. Murag dolyar ang agtang na sa pananaw. Oo. Parang dollar na kaayo ang noo. O, mauna na ang makita nila. Nya, wala ganit sila kabalo kung unsay trabaho, ana. O, basing nagkalisod pod na dito sa ilaha. So, inana, good na. Kung nakikamigo man, oo. Kung may mga transaction, yes. Pero para sa panagkita ninyo dayon, imbitahong ka nga, mugawas mo, mukaon. O, siyempre, pag muuban ka, ana, maingon siya, dali ra kaayo ni. O, while nagakaon mo, ana, mo chancing na na. Pag humagkaon, asa mo pa adto. O, diba? Mauna nga, dili, ayaw. Dapat matagam-tagam pod sa mga panghitabo sa imuhang kinabuhi. O, kanang ginaingon nga malas, actually, kanang malas, naarama na sa imuha. Siguro, hindi pa lang talaga dumating yung totoong para sa'yo. May tamang panahon kasi yan eh.
ang problema kasi sa'yo, madali kang, ano, madali kang kumapit. Oo, katulad ng gusto mo na namang gawin ngayon sa AFAM, gusto mo na namang kumapit na, sumama na, o, di ba, kinikilig-kilig ka na, o, hindi talaga yan maganda. O, darating ang panahon na pagsisisihan mo rin yan. Kaya for now, focus mo ang sarili mo sa trabaho mo, atima na ang imuhang anak, o, mind you, maabot ra gihapon ang lalaki nga para sa imuha sa tamang panahon. Ana lang na siya. Matuto lang tayong maghintay. Minsan kaya tayo napapahamak dahil pinipilit po kasi natin. Kahit na hindi pa yon ang tamang panahon, gustong-gusto mo na talaga na makuha mo na kung ano yung gusto mo. Yan ang maipapayo ko sa'yo kung makikinig ka. Humihingi ka lang naman ng payo, yan ang maipapayo ko na huwag. Dili basta-basta mag-uban. Kanang mga lalaki, grabe pod na sila og paniid, no? Ang galing din nila yan mag-observe. Oo, sa mga babaeng easy to get. Isa na yan. Pag inimbitahan, umuo ka agad. Nakikipag-eyeball, kahit na nga hindi pa kilala, eyeball na, makipag-eyeball. Siyempre, kahit hindi pa kilala. Huwag ka talaga, huwag mong gawin yan na mag-isa ka lang. Dapat may kasama ka kasi sa mga nakaraan, marami ng masamang nangyayari sa mga ganun eh. O, talagang napapahamak. Kaya, maging magmatngunta, maging mapagmasid din tayo sa ating paligid. Matuto tayo sa mga pangyayari, no? Kahit na hindi sa buhay mo nangyari, pero nangyari sa iba, oo, pwedeng mangyari din sa'yo. Ganun dapat iniisip yung sitwasyon. Kaya sana, makinig ka sa akin, huwag mong pagbigyan yung AFAM na yan, maniwala ka. Oo, gusto ko lang niyang i-good time. Yan, i-good time ka lang. Pag pumayag ka, sabi niya, easy lang ito. Madaling ka, madali pa lang kausap to ha. O, siyempre, gastusan ka anak niya. Pagkatapos, sunod anak, laag-laag. Hangtog nagabhian, ikaw, ginakilig na, giguyod-guyod og asa na, wala na. Pagkalipong nimo, human ka. Salamat kaayo, Miriam, sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Tama na yung tatlong beses ka nang nalipong. Ayaw na pagpalipong otro, ha? Salamat kaayo. Ginaot nga, makuhaan po doon pagtulunan kaning imong kaagi sa uban natong mga ka-joiners nga nagapaminaw karon sa ato, ha? Kay kanang mga lalaki, pagkadula-dula lang na sila, dili po na sila kaayo nagapili. Pero pagka gusto na po nila nga mag-settle down, pumipili din yan sila ng babae na alam nilang mapagkakatiwalaan, pwedeng iwan kahit ilang taon, pagbalik ganun pa rin, hindi sila nasasalisihan. Ganyan din yan. Pero kay kung pang good time ka lang, mo na ang lisod. Kaya kabalupod na sila maniid. Alam din nila yung mga babaeng madaling kausap. Magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Saglit lang ha. Kanang na off-gyod ang 102.3 karon mga ka-joiners, no, tungod sa wala gyoy signal. Atong giawhag ang ato ang mga taga na adya sa ato ang IT. Oo, nga pangitaan ninyo og paagi kay lisod kaayo ni kung ingon ani permi ang ato ang situation kay kanang mga nagapaminaw sa ilahang radyo, naga-convince ta sa ilahang nga paminawon ta sa radyo pero dili nila ta madungog kaya nagabalik sila sa ato sa online, no? Naga-live sila. So pangitaan gyud nato na og paagi sama sa inyong andan mga ka-joiners kay nag-ano man gud ta. Nagkambyo ta og signal sa from 105 to 102.3. So dinhi sa North Cotabato 102.3 na kaya medyo dili pa gyud perfect ang ato ang signal kay naapata sa adjustment period. Kaya hinaot nga masabtan ninyo ang amo ang mga kakulangon, pasensya.

ng ating mga produkto sa pamamagitan po ng Shopee. Kaya hindi na po mahirap ngayon eh. Karamihan, lahat ng gusto mo. Oo, sikat to, bisag tuba, gina-deliver. Ina-ana-ana siya karon. Bisag tuba, gina-online, gilaliman ka ana. Nala, wala naman tayo oras sa ato ang mga taga-Pangil Bay. Ang nagasunod sa 87.7 na Joy FM, Isamis Occidental. Thank you so much po mga ka-joiners and syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ang 105.7 Joy FM sa kanyang tibok ang probinsya sa Davao Oriental. Murag brown out na po sa Manikling. Kaning Manikling, magsige ragyog brown out sa Manikling. Og sa tanan nato mga ka-joiners nga nagapaminaw sa ato ang live, daghang kaing salamat. Og for now ang ato ang 102.3 naghilom. Ambot og unsay action ani sa mga hingtongdan. Inaot nga maguna-una gyud mo og unsay maayo ninyo nga buhaton nga steady, permanente ang ato ang broadcast didtong dapita. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Kasama natin sa Davao Oriental si Dan Dalandan. Huwag po tayo makalimot, mga ka-joiners, na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti, at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat. At nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Binabati ko pala ang lahat ng may mga kaarawan ngayon. June 26, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mag-amping kita kanunay o maayong hapon.

0: Dear Mommy Joy,
1: Mommy Joy.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
3: Diabetic ka?
4: Yes.
3: Ilang imong blood sugar?
4: Before, naato sa mga 9.
3: Tapos?
4: So, dito sa akong pag-umapang inunyagwa ko na inunyag ng Serpentina. Nag-atake ko once a day.
3: Bila kaadlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
4: After 1 month o ano?
3: Pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
4: Antistoma.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
7: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Game on!
8: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigis siya o inom o gantiba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagpuhay siya koton, yung gi, butangan o siuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
0: Mami Joy. Mami Joy.
2: Mga mami, dapat mga mami, siguraduhin dapat ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
7: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
7: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ug ako ganing mahikap og gahi. Mubalik ug katul. Ako mga igago ba nagbahin manggut na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kong gumay baho sa yaki. Nga simuta gud ko humot kayo di ako din gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko kay tulong at tambalan ako akong kamot. Mamingoy na ayo.
2: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date no?
7: Oh, siyempre. Dan always magkita ng kaporma.
6: Nya, kamusta man yung love life karon tay Diggs?
7: Oh, dan. Di na ito mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga. Idaran ako.
6: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
7: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
6: Ay, nagkabala ka tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
7: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
7: Ang dan, oy. Murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
6: Kana tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw na. Usab ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan. Kon Yaki. Atod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, Kili Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol. Habol, murag kutsilyo, purol. Oh, murag kutsilyo gyapon. Murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko. Nya, brightly ay. Bitaw mga higala, puwera ko medya. Tungod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imuhang bana. Nasayod ka ba na ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Lintanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kay na nga balatian. Na ako'y kuan kaila ana o. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang naga-mintina aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain nga ginatawag na dali nimo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay mga higala. Muna kung dili nimo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar og katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ani akining naa sa Yaki Herbal Capsule kaning tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayo sa inyo, mo nang ginaingon namo nga mintinaha kana ninyo. I-appeal na gyud nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mao kana ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mang higala buot namo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ania si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985947. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayos sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mautong text gikan sa cell number 0910985947. Text gikan sa cell number 0910990627 4. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pumangkon si Clean Boyles din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang kadto mami Joy mga text nga atong natagaga pagtagad, wa na katay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kanang lihok gid ko sa balay ba, mag-inom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipon na ko sa imo nang tan-aw, pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Oy, nak-nak. Kung sa maninakuha ni Mos Glado sa inyo ang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyo ang exam.
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning Ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning Ganado Kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maoy ginagamit sa cartilage, sa bukog o connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones o enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumarka sa Olivera C Herbal Capsule. 3 times a day, isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggod akong manghod sa nagagma siya, daghan kay sad pangos, dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabi in. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karun. Ay, huwag ka balaka sir. Ako man pong ipakos ganang sir bato. Put, put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka, pad. Naayo?
8: Duha kapad lang yan,
7: Dino? Duha kapad. Wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak ko, naghanti siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak og sabon niya kay tapos ipapitan po na kong shake oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan man eh, uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman ko siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Kataman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Yoshi, Chiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kun ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot, og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi og limpyo nga panapton base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maora pog yapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo ako ba nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang sitingan nya. Wa may si minutos ni kuan ang sakit ni wala kanin dat ba ani eh pasalamat ko sa Ginoo kay ubanan ang panalangin ang inyong produkto ba ning lutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ko ang isa, usupod mukhaon. Niya ka ng isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Matagbong ka, paimno na ako, humali na sumahaw, paimno na akong yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Katong vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pichatiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, yun akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, sa tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya ang bana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O niya pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga pre, rabi ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagad law na baka nang gusto mo na agyon pero ug mo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalo pre
9: unsang ipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement. 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store. Ma'am Yer Masumpan Store. Ma'am Vier Masumpan Store. Basok Store. Luna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
3: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naiinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang

0: Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tambal nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at buro kurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kana ako ra isa sa una di na amtugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening

buksan ng tubig sa pawis sa bawat pader na pahagis, galos sa mukha na palabis. Aking nais na magaway na abot din, tulog na siya, sige pagpahingahin, nang ako'y tumalikod.

0: Or na pribay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
6: Masang ipatik mo saya?
5: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, ano man ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salam. Was pre, aray siya, so na nang tingin ako ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka, di naman ta inabuton igu na magsikap. Oya, kaya ka pagkabuntag yan to, ko na, aray siya ka, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat ni Marini mo yan, nadiligan ng bulat ba?
7: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olefera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang yan, Gino?
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala na kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan ika na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
5: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pang depensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa ba mag-uot siya? Sige, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ang... Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog po mukaon. Niya ka ni isa, buyag po patulog.
4: O sige mo, ni mo nga nung nigana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imo na ako, sa humalil ako mahap, imo na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

May nga buntag higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan, Tinig 4, Lawyer Rosario. Kami nagaibita ka ninyo sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan, no? Atong gi-disturbo sa iyo pa si Sir L. But doon ay mga gamay nga technical nga mga adjustment, mga higala. Oh, sa karon okay na ba? Paki-feedback lang mi kung kumusta nga ito ang pong quality sa itong signal sa kasamtangan, no? Kaya anagin na, doon ay mga dili ma malikayan na nag-iusahay mga adjustment, mga higala, no? So, adlaw nga Sabado, it's a Labada Day. Aba, 27 na ning bulan na sa Hunyo, mga higala. Paspasas panahon, eh. Hapit naman din mahuman ang Hunyo. Pila katulog na lang. Doon na ba tayo agi, ani? Doon na ba tayo nahuman? No? Kumusta sa itong mga kaigsuna na diha sa Panguil Bay, misami sa Occidental, sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, inuman sa Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur, sa probinsya sa Cotabato, South Cotabato, o diha sa Bukidnon. May nga buntag ka natong tanan, inuman sa

nga kining yuta o nag-uyog mangguda no nagalihok o mao na siya nga every 30 years adto nagay mga gina-expect nga dakong nga linog pag nilihok ang usaka trends mga higala or kining yang fault no maningon na sa P-box so di na nato dapat ikatingalag ikahadlok ampo lang gyud kita kanunay wa matailaing daganan ani mga higala pag ampo ra gayod no isang paglagang kwarta kadiha dili man maka-save sa imo akong panahon na gyud nga mawa ka ni ining kalibutan na mo nang mubo kayo nga tong panahon sa kalibutan ingon nila dito dapat usikan himuon ang dapat himuon sa pagtuman na sa tuwang misyon na mga higala ania na tong mga nagunang mga headlines sa mga balitang ang ngayon ninyo masayran higala sa kinatibukan ng atuang tulumanong tinig ng bayan. Headlines. Sa atuang mga headlines sa mga higala kung diin

0: dito sa Panguil Bay, usa ka lalaki ang ngani gamit og tiga baligya og sabu nadakpa na sa gipahigayong operasyon. Samtang security guard patay, human kini gipusil sa wa pa mailhang suspect dito higala sa Panguil Bay. At ang inyong mga detalye ni Ana, samtang sa pika sa bahin balita dito sa Davao Oriental, kampanya kontra dengue, gipaligun pa sa Barangay Central sa Mati City. O galain pang mga balita, gulayan sa bayan sa Katiil, gipaligun, pinagi sa monitoring o validation. Samtang sa mga balita nga nasudnon na mga higala at ang inyo, ang dugang mga balita dating o kanhing court sheriff nga gikulata ni Vice President Sara Duterte sa mayor pa siya. Dili na kuno mo testigo pa batok ka sa impeachment complaint sa Vice Presidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: O BIR, kumpiyansa ang makulong ang BCG boys sa mga kasong tax evasion. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Macapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano kailang kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon dito ang mga tamis.
6: Pilidad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.

0: kapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko na ko unsa man ning tawhana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kita imong na sigung bana. Oy, ginuo mangumit naman.
3: Pero pag take og ganado,
2: nah, tapag naman po. Ding, paramang naman mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha, ganado.
4: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Tinig ng Bayan!
4: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.19 higalang atong oras. Oga karona sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Atong unahon mga higala, mga balita nga pang-international. Dito may gala sa nasud sa Poland na duha ka pasahero nga tren nga nagbanggaan ay duol sa Białostoki. Sa kasagpang bahin sa maong nga nasud kung diin duha ka tawo ang naangol sa maong insidente. Sumala pa sa Fire Brigade spokesperson na Pavel Rekosi nga usa sa tren mga biyahe gikan sa Kulob sa Zig padulong ngadto sa Warsaw East Station samtang ang usa gikan sa padulong sa Budgos. Naitabo ang maong bangganay alas 6:04 ang atakna sa gabi sa Białostoki kung diin gibanabana dunay 200 ka mga pasahero ang sakay sa duha ka mga tren dihang naitabo ang maong insidente. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad, may kalambigitan na sa maong panghitabo. Samtang sa pika sa bahin ni Gala, padayon nga nagabaha o hinabang gikan sa gilalain-lain mga nasud sa Venezuela. Aron na matabangan kini human ang nahitabong duha ka magkasunod nga kusog kayong linog. Nanguna sa pagpadala og tabang Estados Unidos kundi nag-deploy kini og mga elite rescue team, medical resources, humanitarian assistance. Gianonso usaba sa US State Department ang paghahin og 150 million pesos o 150 million US dollar na tabang samtang gibanduan usab ang US military. Ang ilang puwersa sa rehiyon, apil na ang amphibious transport ship USS Ford operation. Dayon na nilihok na ang lain pang mga nasud o organisasyon. O nagpabot na kini o hinabang para sa paspas nga deployment sa urban search and rescue team sa United Nations. Magpadala usab ang Cambodia o humanitarian aid, apil na ang kapin sa isinta ka mga rescuer o upat ka mga search dog. Magdeploy usab ang El Salvador o contingent nga dunay 300 ka mga rescuer o paramedics. Duas pa sa 50 ka mga metrikong tonelada nga mga medisina o gikinahanglang supply ang Chile. Magpadala usab og specialized urban search and rescue unit sa ilahang fire department. Gikumpirma usab sa Cuban President Miguel Diaz-Canel nga aktibo usab gamutabang ang ilang health personnel sa pagkatimaan sa mga biktima. Nilupad na padulong sa Venezuela ang specialized personnel sa Dominican Republic og ang emergency supply. Nagpadala na usab si Pope Leo XIV og initial aid package nga nagkantidad og 100,000 euro o kapin kun kulang 113,700 dollars. Samtang nagpadala na usab ang ilahang rescue team nga mutabang sa mga nasud sa Panama, Spain, Mexico, France ug Japan. Gipadayag usab sa European Union, Iran ug China nga magpadala og hinabang samtang nibaha na og suporta gikan sa gilalaing mga organisasyon og mga civilian volunteers.
5: Tinig ng Bayan!
4: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.23, sigalang atong oras. Kuya, ang Bilinsuela, no? Oo, gabaha o gatabang sa Pilipinas. Itong linog, gadri, nga 7.8 magnitude. Kung saray nasod nga nagpadala. May hap na mas itong tudlo. Depende mo kung nas leader mga higala.

0: Samtang sa pika sa bahin ni Gala, alas 5:24 ng atong oras. Sa mga balita nga nasudnon,
1: tinig ng bayan,
2: tinig ng bayan.
0: Diri kita sa tuang nga nasud na mga higala sa tuang nga balita nga pang nasyonal. Madayo na sa Hulyo 6 ang pag-taral sa impeachment court kang Vice President Sara Duterte, bisan pa. Nahisgutan pa ang box gikan sa Bureau of Internal Revenue. Nga wa kini markahi humana sa pre-trial conference. Sigon kang Senate Secretary o impeachment court clerk Attorney Renato Bantog Jr. Ang silyado nga kahon nga dunay mga record sa buwis nga gi-sumiti sa BIR nga nagaunod og mga income tax return ni Duterte o iyang asawa nga si Attorney Manases Carpio. Nigawas usab ang isyu human gihangyo sa mga defense team gikan sa kamera. Namarkahan ang kahon sa BIR sa pre-trial conference niyantong Huwebes. Samtang gikatakdang ipagawa sa Hunyo 29 adlang Lunes ang pre-trial order sa impeachment court. Ang pre-trial order, nagaunod og mga agreement sa prosekusyon og depensa sa gihimong pre-trial conference. Mga facts og mga saksi og mga petsa sa pagtaral. Ang prosekusyon o depensa adunay tulo kaadlaw hangtod Huwebes, Hulyo 2 para magsumiti sa ilahang mga komento sa pre-trial order.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
0: 5:26 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Gisupak mga igala sa kabataan party list ang mga panawagan nga obson ang minimum age sa criminal responsibility sa mga minor de edad nga nakahimo og ngilngig nga krimen. Kinihumanay tabo ang pagpamusil sa duha ka mga estudyante sa San Jose National High School dito sa Tacloban City nga may resulta sa pagkamatay sa upat ka mga estudyante ug pagkaangol sa kabainting o kapin-bainting nga mga estudyante. Sumala pa sa kabataan na party list representative Reneco nga dili ang pagpapreso ug ba ug bugat ng silot ang makakoriher sa ingon na niini nga taas nga pamatasan kundili ang edukasyon o rehabilitasyon. Bisan pa man nga angay silutan ang ilang gibuhat, gikinahanglan ipasabot sa ila ang ilang sayop nga nahimo. Apan dili sila angay nga ipailahom sa mas hugot o gubot nga palibot sama sa presuhan kaya sigurado mas mugrabe ang una nilang dili nila maayong taras sa umaabot nga panahon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 higala nga tong oras sa pinakaulahing balita nga nasyonal, balita nga nasudnon na mga higala. Nagatuusab ang Bureau of Internal Revenue nga mapreso ang gitawag nga BCG Boys human kini girekomenda sa Department of Justice nga pagkasapasakaan og 44 ka mga kasong kriminal may kalambigitan sa kinatibukang 1.68 billion pesong tax liabilities. Ang tulong nga kanhing DPWH o Department of Public Works and Highways sa Bulacan engineer Henry Alcantara, Brace Hernandez o JP Mendoza nagatubang og 44 ka mga kasong tax evasion tungod sa niabot sa 1.6 billion peso nga kinatibuk ang tulubago ni ini sa buwis. Sumala sa BIR may nakita sila nga dakong kalahian sa ilang gideklarang kita sa ilang mga gipanagiyahang mga kayamanan o gagas mga gipanggastos ni ini. Sumala pa sa ahensya nga adunay tuig nga wala kuno nagsumiti og income tax return ngadto kanila. Apil sa girekomenda sa reklamo ang 18 ka mga kaso. Apil kay Alcantara may kalambigitan sa 913 million peso nga tax liability. Pulo ka kaso kay Hernandez o adunay kapin 593 million peso o 16 ka mga kaso bato kay Mendoza may kalambigitan sa 179 million pesos. Samtang sila Hernandez o Mendoza kasamtang ang nakakulong sa gilinlaing mga presuhan tungod sa 92.8 million pesong go sa flood control project dito sa Bulacan. Si Alcantara giya tanggal na isip par respondent sa naasoy nga kaso human siyang nitistigo o gibutang sa witness protection program.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 na igalang atong oras mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, gani, wala tabuan, buhok. Pagka nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na kong Yaki. Nanupo si Chiyo. Salamat si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala gyud kontak kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak nako nang kon. Unsa man intaw hala ni oy?
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginaw manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, pintapad naman. Uy, pagamang naman mam.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras gala, 5:35 na. Padayon kita sa pagatod sa mga balita. Ang malingkeo sa kita, preso sa palaliton, gikan sa merkado publiko atong Siron, pinagi sa atong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
8: Mga katinig, dinhita sa updated nga presyo karon sa bugas ug mga prutas sa atong merkado. Unahon ato ang bugas, kada kilo ni siya sa lain-laing mga variety. Ordinary rice 55 pesos per kilo, banay-banay 59, 7 tanan 58, masipag 60 pesos per kilo, kuhako 59, mais 56, double D 61, kuhako orange 59, kuhako red 61, kuhako yellow 62, bansalan rice 59, V100 61 pesos kada kilo, sunshine 63 pesos kada kilo, jasmine 63 pesos kada kilo, premium 61 pesos, pilit 50 pesos per kilo, red rice 60, black rice 58 pesos per kilo. O sa atong common na prutas na mapalit sa atong merkado, apple mapalit na ito, jeez 125 pesos kada isa, pungkan o orange na sa jeez 125 pesos kada isa, saging 50, 170 pesos kada kilo, mangga nga hinog 80 to 120 kada kilo, pinya 50 to 60, durian 90 to 160 kada kilo, pomelo 35 pesos, 150 pesos kada kilo, pakwan 35 to 50, papaya 35 to 40, grapes 180, 200 kada kilo. Og mao kana ang updated nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagangga salamat Tinig 30 Junior Rapi sa mga balita samtang mga balita higala atong unahon nagikan dito sa lalawigan sa Bukidnon na sikop sa mga otoridad ang tulo ka mga giilang most wanted person sa provincial level tungod sa pagkalambigit niini sa pag payuhot sa illegal nga droga. Unang nga nasikop dito sa lungsod sa Lantapan sa Bukidnon. Uban ang tropa sa Malaybalay City, Bukidnon sa gipatuman nga anti-drug operation sa sityo Panamukan na Barangay San Jose kung diin. Nadakpan na nito nga nilabay nga adlaw ang usa ka nailhang si Winhart Lungakit Simplon, 24 anyos. Samtang dito usab sa Damulog, Bukidnon, nasikop usab sa Barangay Ramaguok, Kibawe, si alias Joseph Postanes, 28 anyos, nga top 2 sa nga most wanted person sa municipal level. Kini nasikop tungod sa pagpayuhot usab sa illegal nga droga, samtang usaka na ilhang alias Kibong kon Rodilio Ramoso Wapin, 51 anyos nga top 6 most wanted person. Ang nasikop usab sa gipahigayong anti-drug operation sa maong lugar sa kasamtangan ang maong mga dinakpan ana-ana sa nagtingkagol na sa presuhan og nag-atubang og mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 umas inila isip pa Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa bahay ni Gala, balita gikan na dito sa Davao Oriental. Gulayan sa bayan sa Katiel, gipaligon pa pinaagi sa monitoring og validation. Detalye sa mga balita pinaagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Gipaligon sa People's Administration
7: Pinaagi sa City Health Office ang kampanya batok sa dengue, pinaagi sa paglibot sa nagkadaim. Gipahigayon sa miaging adlaw ang monitoring og validation sa gulayan na sa bayan project sa RPSB Cluster 4 sa Barangay Mainit, Katiil, Davao Oriental, isip kabahin sa pagpalig-on sa implementasyon sa programa nga nagtumong sa pagdasig sa backyard gardening o pagsiguro sa food security sa komunidad. Ang kalihukan gipangunahan sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 uban sa Municipal Agriculture Office sa Katiil o mga partner personnel. Pinaagi sa mga validation, gisusi ang kahimtang sa proyekto aron masiguro nga epektibo ang pagpatuman ini o magpadayon ang suporta sa mga lokal na komunidad sa pananom o utanon isip dugang pagkaon o panginabuhian. Ang inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpalig-on sa lokal nga produksyon sa pagkaon o pagdasig sa malungtarong panguma. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat, Erwin Umadhay. Samtang nga sa pika sa Bayan Higala, balita gikan dito sa Tagum City, patayong Osaka miner, human kinigiluthang. Sawa pa mailang suspect sa Purok 6B, Barangay Apukon. Ngayon nga nilabay nga Hunyo 25 kung diin ang biktima o sa ka-53 anyos nga si alias Manolo. Nagapang limas o bulawan kung gold paning. May tabo ang maong insidente sumala pa sa Tagum City Police Station. Samtang nagapang limas o bulawan ang biktima uban ng iyang kalibin partner. Daplin sa Hero River sa dihang kalitlamang niabot ang duha ka mga wamahilang mga suspect sakay sa usak Honda TMX motorcycle o nga walay plaka o gawalay pagduha-duha kalitlang gipusil ang maong biktima. Nirespondi dahil ng mga otoridad o nasuta ang adun ay daghang samad pinusilan ang biktima sa iyang ulo, lawas o lain pang parte sa lawas niini, hinungdan sa kamatayon dayon sa maong biktima. Na-recover usab sa mga nirespondi ng mga pulis ang basyo sa .45 caliber pistol nga maoy gigamit sa maong krimen. Sumalas kapulisan, usa sa ilang ginalantaw nga motibo sa krimen mao ang posibleng personal nga dumot. Apan padayon pa ang laom nga investigasyon may kalambigitan niini. Sa kasamtangan, nagipahiluna na ang patenglawas sa biktima sa Rubio Memorial Services o padayon usab ang pagpangita sa mga responsable sa krimen.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita gikan dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental, usa ka lalaki nga nigamit o tigamit og illegal nga droga ang nasiko pa sa mga otoridad. Detalye sa mga balita pinagi usab ni kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Gipahigayon sa kapulisan sa Misamis City, Misamis Occidental, ang usa ka drug buyback operation sa 50th Barangay, Hunyo 26, 2026. Ang maong operasyon mao'y mitultol sa pagkasikop sa usa ka giingong suspitsado nga nagpayuhot sa illegal na droga. Giila ang suspek nga si alias Choi o giingong lumulupyo kini sa Purok 4, Barangay San Antonio, sakop sa nasampit ni siyudad. Sumalapas ka pulisan, nasikop siya samtang nasakay siya sa single motor nga sa motorsiklo. Matapos PNP na palitan ang suspek o usa ka putos nga gituho ang syabo sa panahon nga gipahigayon ang mga operasyon. Atol sa body search, nagihimo at ubangan sa mga saksi, lakip na usa ka barangay kagawad o representante gikan sa local media na recover usab ang laing upak pakagagmay putos nga gituho ang syabo. Nakuha sa gikan sa iyang posisyon ang usa ka 500 peso bill nga giingong gigamit sa kapulisan isip bypass money. Ang tanan na recover nga mga ebidensya ipadala sa crime laboratory alang sa eksaminasyon. Samtang giandam usab ang sa kapulisan ang kaso nga angay kaniya o batok sa mga suspeto mo sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat sa Renzo Malinog gikan sa Joy FM Pangil Bay. Samtang sa pika subahin balita gikan sa Davao Occidental, giya tayog og 6.6 magnitude nga linog ang Balut Island, Sarangani Province, kagabi alas 7:34. Siguna sa reporta sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ko na P-Box ang sintro sa maong linog na nasa kalayon nga 90 kilometers timog kaluran sa Balut Island, Sarangani Province nga dunay kalaumon nga 10 kilometros. Natala usab ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, samtang intensity 4 sa Don Marcelino, Santa Maria sa Davao Occidental. Na sinati usab ang intensity 3 sa lungsod sa Davao, Matanao, Davao del Sur, o intensity 2 sa Digos City, Davao del Sur, o sa Moncayo, Mawab, Maragusa na Davao de Oro. Natala usab ang instrumental intensity sa intensity 5 sa Malapatan, Sarangani, o Tibuli sa South Cotabato, intensity 4 sa Malungon, Maitom, Kiamba, sa Maasim, Sarangani, sa Tupi, o Coronadal City sa South Cotabato. Intensity 1 na sinati usab sa Santa Maria, Davao Occidental, Tampakan, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat. Intensity 2 sa Magsaysay, Davao del Sur, Norala, Banga, Santo Niño, o Surala sa South Cotabato, Libak, Isulan, Calamansig, o President Quirino sa Sultan Kudarat. Samtang Intensity 1 ang natala sa Magpet, Mlang, President Rojas, Kidapawan sa probinsya sa Cotabato, o sa Colombia o Esperanza sa Sultan Kudarat. Padayon pa nga ginabantayan sa mga otoridad ang posibleng epekto sa maong linog, apilang aftershock o mga kadaot sa mga infrastruktura. Maymayan usab ang publiko nga magpabiling naka-alerto o musunod sa abiso sa lokal nga panggamhanan o sa P-Box.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:46, sigala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita,

0: sa kaoras, human mo sinati ang linog nga 6.6 nga linog kagabi. Nakasinati na usab o 5.0 nga linog ang katubigan nga duol sa Balut Island. Sumala sa report ang 5.0 nga linog sa katubigan sa Balut Island sa Rangani, Davao Occidental na tala. Kagabi o gaduna na po'y natala kaganihang alas 4.07 sa Kadlawon. Sa ang sentro sa maong linog, aduna sa kalayo, aduna'y kalayoon nga 16 kilometros sa Timog Kanluran. Sa Balut Island nga dunay kalaumon nga 10 kilometros natala usab. Ang instrumental intensities, intensity 2 sa mga lungsod sa Kiamba, Malungon, Malapatan ug Maasim sa Sarangani, intensity 1 sa Tivoli, South Cotabato. Sigun sa PBOX, ang maong nga tayog after siya kini sa 7.8 ang linog ngadtong nahitabo sa Sarangani ngadtong Hunyo 8 niining tuiga. Walay gika-report nga dunay kadaot o naangol sa maong pinakaulang insidente kaganihang kadlawon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dugang mga balita, mga higala, musunod na ato sa hatagang higayon. Kini atong mga pipila ka mga commercials. Igop sa tagkapin, ribe. Mga pesa ta mga higala, Okira 5-in-1 Coffee.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Mana po?
5: Eh, marob din naman ko kalakaw kundi ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imong hatiil.
5: Ang imong hatiil ko.
6: Oo.
5: Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala, alas 5.49 na. Samtang palayan sa pagkatuda sa mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao. At ang balikan mga balita gikan dito sa Joy FM Pangil Bay. Kung diin mga higala, security guard patay human kinigi pusil sa wamailang suspect ang mga detalye sa mga balita. At itunol kini sa itong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Renz, may buntag.
10: Usa ka pagpamusil ang itabo dito sa lungsod sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Matod pa na ilhanas ka pulisan ang patay nga lawasa nga napalgan na ito nakalabay nga adlaw sa Purok Upo, Barangay Sibukaw, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Matod pa, base sa identification card nga nakita sa maong nga biktima, na-recover gika sa biktima, matod pa niya, silang giilan nga si isa ka pangalan Junji Aklo Kahayaga, usa kini ka security guard o residente kay sa Purok Uno sa Barangay Baga, sakop sa lungsod sa Panaon, Misamis Occidental. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, ang biktima nakaangkon kining tulo kasamad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa iyahang lawas. Nagituwa ang mga hinungdan sa iyahang kamatayon. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang kalibre sa armas nga gigamit sa krimen gipaabot usab ang pag-abot sa scene of the crime o operatives o suko aron mapahigayon og crime scene processing o dugang pang forensic examination. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gilusad ng usab sa Dumalinaw Municipal Police Station ang hot pursuit operation o CCTV backtracking aron mailhan ang suspect o madakpan ang mga responsable sa maong pagpamusil. Sa pagkakaroon, wala pa'y gipagawasa nga opisyal nga motibo sa maong nga insidente o gapadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta o sa tinunong motibo o kinsa ang maong naghimo sa maong pagpamusil patay sa usa ka security guard. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog. Samtang diretso kita sa People Ma Area Report, pinagi ni Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, June.
6: Yes, yes. Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Patay sa pambubugbog at pamamalo ng kahoy ang isang lalaki bandang alas 12:30 ng madaling araw kahapon na Kunyo 26 sa patay na dalan, Barangay Poblasyon, Libungan, Cotabato. Nakilala ang biktima na si Agustina de Aros na residente ng Kiluyao, Kiluyao sa Libungan, ngunit kasalukuyang nakatira sa nasabing lugar. Posible umanong may nakaalitan ang biktima ng humantong sa pambubugbog at pamamalo ng kahoy batay sa ebidensya na nakuha sa crime scene. Napag-alaman ang biktima ay ama ng kasalukuyang SK chairman ng Barangay Kiluyao. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo at kung sino ang nasa likod sa nasabing krimen, bagamat nilinaw nila na mayroon na silang tinitingnan ng persons of interest dahil nga sa mga dati ng nakaalitan nitong biktima sa nabanggit na lugar. Samantala, abot sa 8 mga stalls o pwesto ang natupok ng apoy sa naganap na sunog kaninang madaling araw dito sa bayan sa Barangay Mirasol sa Alameda, Cotabato. Wala nang naisalba pa ang mga stall owners dito sa naganap na sunog kung saan ay inaalam pa ng mga kawanin ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagsiklab nito na walang halos katao-tao dahil itong area na tinutukoy ay siyang temporary relocation market area habang tinatayo pa ang kanilang permanenteng mega market or market place dito sa Barangay Kitakubong. So under construction ito, lahat ng mga stalls ay inilipat muna pansamantala dito malapit sa sementeryo na sakop na ng Barangay Mirasol. Bagamat sobrang lungkot ang nasabing para sa mga may-ari ng stalls ang nasabing insidente, ay pasalamat pa rin naman ito dahil walang isang nasaktan na individual sa naturang sunog. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat na June Villasoto sa pinakahuling update ang gikan sa P. Palma area. Samtang sa makilala Cotabato, patay ang usa ka motorista human na kini nahulog sa usa ka creek sa may barangay New Cebu, makilala Cotabato kagabi. Ang biktima nga si Ruela Dahan Gaking Minyo og Liburer nga mulupyo sa Purok Goma, Barangay Mala, sila sa makilala Cotabato na siren alas 7 kagabi sa diyang ang maong biktima nagmaneho sa iyang motor o nagmaneho. Sa iyang motorsiklo og nawadaan kini og kontrol na hagbong sa Osaka Creek sa Purok 5A Barangay New Cebu. Girespondihan dayon kini sa mga otoridad gikan sa Miami Base og dito nawadan og panimuot ang maong biktima og gidala sa Balay Tambalanan. Og gideklara kini nga dead on arrival sa iyang attending physician na recover usab sa mga niresponding mga polis ang motorsiklo sa biktima sa maong creek. Sa gihimong imbestigasyon sa mga otoridad na siren nga nasayran sa mga katrabaho sa biktima nga ulahi kining nakita alas 4 ang takna sa hapon sa ilang kantin og niinom kuno og ilimnong makahubog. Sa imbestigasyon sa mga awtoridad pauli na kini gikan sa barangay New Cebu og nawadan og kontrol sa iyang motorsiklo samtang nga nagamaneho pag-abot sa maong tulay og nilagpas kini og nahulog sa maong krikinungdan nga nalumos. Padayon pa imbestigasyon sa mga awtoridad may kalambigitan na sa maong insidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bayan ni Gala balita gikan na dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Atong siren ang dugang balita mahigala may kalambigitan sa kampanya kontra dengue gipalikon pa sa usa ka barangay sa Mati. Ang balita pinagi sa tungkaubang si Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
11: Gipalikon sa People's Administration pinaagi sa City Health Office ang kampanya batok sa dengue, pinaagi sa paglibot sa nagkadaing purok sa Barangay Central Mati City aron maprotektahan ang mga pamilya batok sa makamatay nga sakit. Gipasabot sa mga health personnel ang 5S contra dengue strategy nga naglakip sa pagwagtang sa mga lugar nga mahimong puy-anan sa lamok, pagpalipod sa kaugalingon, sayong pagkonsulta sa doktor, pagsuporta sa spraying kung nagikinahanglan, o pagpadayon sa kalimpyo paepektibo nga paagi sa pagpugong sa dengue. Dugang pa ng hatag usab ang CHO og long lasting insecticidal nets o opisyal nga mga moskitiro aron na makatabang sa pagpanalipod sa mga residente batok sa lamok nga nagdala sa dengue. Ang buong kalihukan kamahin sa pagsaulog sa National Dengue Awareness Month matag bulan sa Hunyo nga nag-auhag sa tanang sektor sa katilingban nga magtinabangay sa pagpugong o pagkontrol sa dengue. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Amadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagkanga salamat Erwin Amadhay sa pinakahuling update mga katinig gikan dito sa Davao Oriental samtang balita gikan sa probinsya sa Cotabato. Buta karon sa Buitis Company nga mubaligya og kuryente sa probinsya sa Cotabato sa gipahigayon nga meeting kagahapon tali ni Cotabato Governor Lala Taliña Mendoza og mga miyembro sa Buitis Group Cotabato Light and Power Company kung diin ipamahayag ni Buitis sa Power Distribution Utility Chief Officer and Business Development Head Joaquin Buitis ang katako sa ilang kumpanya nga makahatag og igong og padayon nga supply sa kuryente sa probinsya isip tubag sa nasinati nga energy shortage sa pipila ka mga lungsod sa lalawigan apil na ang mga serbisyo gikan sa Aboites isip inahan sa probinsya prioridad usab ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza nga mahatagan og eksaktong supply sa kuryente og maghatag og suporta para sa paglambo sa ekonomiya og mata mag musaka ang kalidad sa panginabuhian sa mga katawhang Cotabatenyo. Nitambong usaba sa naasoy nga panagatigom sila si League of Municipalities of the Philippines Provincial Federation President Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman, Vice Mayor League of the Philippines Cotabato Chapter President makilala Vice Mayor Ryan Tabanay o guban pang mga opisyal sa Cotabato Light and Power Company o mga consultant gikan sa gilinlaing opisina sa provincial government.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng...
0: Igalawa na kita igong oras. Musunod na ang atuang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Uban na si Tinig Doska Romy Ilospa. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabogok. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Uban sila Erwin Umaday, si Renzo Malino, Goga June Villasoto. Maying buntag ka na itong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
12: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa kidiyaki vitamins.
13: Kuha ko isa, usupod mo kaon. Iya ka ning isa, buyag ko patulog.
14: O sige, mo ni mo ngano ni gana ilang kaon.
13: Okay, matagbom ta, paimno na ko sa mga nila sa mga, paimno na ko giyaki.
14: O sa kayaki, katong kidiyaki vitamins?
13: Kasi vitamins, kanang sira.
12: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
15: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
12: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
16: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng ugnuni na buyan daw.
14: Tapos?
16: Yan, ako ni Eplas, sir. Nauga naman po.
14: Kapila po ka mga haplas po?
16: Juan, sa buntag, sa hapon.
14: Kung sige gamitin mong haplas?
16: Yes, well.
12: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
17: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
18: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
19: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
20: Tinig ng Bayan.
19: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
20: Tinig ng Bayan.
19: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Mao kini ang balaod nga nagatakda nga ang mga mag-edad og 15 pababa pwede silang sampahan og kaso apan kung ugaling makumbikto sila adto na ipahamtang ang kumbikto pag panahon nga ana na sila sa gitawag og legal age, which is 18 years old. Ginabasol siya tungod kay daghan ang gusto po. Doon na po pipila nga gusto nga ibaba ang ceiling no sa edad. Apan mga katinig, nagaingon po ang daghang katawhan nga dili ang pagbaba sa ceiling ang maoy solusyon na sa maong problema. Kundi kinahanglan yun atong pag-edukar dili lang sa mga estudyante, mga ginikanan og pag-train og mga maestra nga adunay kapasidad nga mag psychosocial or mag early detection no sa mga gitawag og red flags. So karon mga katinig, ang tubag sa Department of Education isa ang pag-inspect, pagpabutang og mga pulisa, pag-inspeksyon sa tanan ng mga bags. Pag-inspeksyon sa tanong mga bags ug mga kargamento nga sa mga estudyante sa mga gate sa sila pasudlon sa eskwelahan. O gani man, mura og dili lang adunay pipila ka mga eskwelahan nga dili lang kaisa mag-check upon after usab sa break time pag sulod nila sa mga klase, i-check nga po pag-usab. Gialmahan kini sa mga human rights advocates, sa mga women o children's rights advocates. Mga katinig, well, tinuod man nga posible nga ang wisdom behind it, o ang rason. Nganong ginahimo ni is to ensure the safety of the students while nasa eskwelahan. Dapat po siguro ato siyang tanawon nga isa ka problema, dili lang as a criminal problem, but this is also a reflection of societal problem. Ay community problem mga katinig, ay kinahanglang i-address. Why has it become a community problem mga katinig? A social problem tungod kay ang hinungdan base sa mga pagpanuki-duki. Ang hinungdan ni ani is kining usa ka violente nga kultura ang nagdili lang gidala sa social or na-develop diha sa social media. Kanang mga violente nga mga dula diha sa social media. Kanang mga gira-gira nga dula diha sa social media. Dako og kalambigitan ni ani. At the same time mga katinig, ginaingon po nga dako og kalambigitan ang kanhing administrasyong Rodrigo Roa Duterte kay sa iyang panahon na sayon ra kayo ang paglitok og kill, kill, kill. Na to the minds of mga bata, muraga nahuna-hunaan siguro lang, normal running, mupatay. No? So, adunay mga nag-aingon niya na nga usa to sa mga hinungdan. In fact, kining kapin 3,000, kapin 3,000 ba, nag-aingon nga kapin 30,000 ka mga biktima sa extrajudicial killings, maoy hinungdan karon nga ang kanhing presidente Rodrigo Roa Duterte na nagtingkagul sa presyohan sa ICC sa Dahig tungod na doon na sila kaso nga kining ginaatubang kauban na dere Senator Bato de la Rosa. Kinikonfirmado na kaya doon na warrant of arrest nga gipagwas kay Senator Bato de la Rosa, but Senator de la Rosa remains at large. Guwas kang Bato de la Rosa, doon ay mga hungihong unconfirmed reports na musunod ko no si Senator Bongo. Pero mientras wala pag yun ang aktual nga kanang mientras wala pamigwa ang Aktual nga waran to bares, maraog magpabilin kini nga hungihong. Kaya doon na pa'y doha ka other police, ranking police officials during the time of President Rodrigo Roa Duterte, nga kuno sangkot po. Kalambigit na ni mga katinig, tungod kay at large si Senator Bato de la Rosa, ang iyang pagtago-tago, nagbunga na po doon another debate. Of course, ang debate is duha ka buok, no? Kung constitutional ba ang warrant of arrest na gi-issue sa ICC. Inaingon sa mga legal experts nga yes, tungod kaya nga ito ang balaod nagaingon or murag ginaobliga kita sa ato ang balaod sa Pilipinas kung adunay mga Pilipino nga makahimo o sa laod sa lain nga mga nasod, obligado ang Pilipinas nga isumiti kini, isurrender kini dito sa lain nga nasod. Actually, extradition ang termino nga gigamit. Pero dili magamit ang termino nga extradition dere tungod kay dili man nasud ang nagpadangat or ang nag-issue og warrant of arrest batok kang Bato de la Rosa. Dili usa ka nasud ha ang nag-issue og warrant of arrest batok kang Bato de la Rosa kun dili usa ka International Criminal Court nga ang Pilipinas sa parte sa nag-organize ni ani sa paghimo sa balaod ni ani kining gitawag nato og the Rome Statute. Parte ang Pilipinas, ni pirma ang Pilipinas sa pagtukod ni aning ICC, pinaagi ni aning balaod sa the Rome Statute. Apan mga katinig, sa panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, nikalas ang Pilipinas sa ICC. Mm-hmm. Nikalas ang Pilipinas sa ICC, mga katinig, o hangtod karon wala pa kininibalik. So matod pa ang kaso ni kanhi Presidente Rodrigo.

Mga katiniga, kining 18 ka baok mo na yung gitawag nato o gitawag nila og whistleblower. Gibot siya ang malimalita nga mga pagpangawat diri sa ato ang nasod, specifically diya sa flood control projects. Apan mga katinig, daun sa naman hinuon nga kining gitawag og mga whistleblower, mao naman no agipang pailan og kaso. Gipang pailan sila og kaso mga katinig, kay ang ilang mga gipang sanginlan naghinang himakak sa mga akusasyon nila nga sila kuno nakadawat og malimaleta ang mga sapi gikan kang Saldico. Og ang maong sapi parte kini sa flood control fund anomaly. Kung atong tuuhan ang mga testimonya ni aning mga kanhi security guard ni Saldico, tuni-tunilyada nga kwarta ang niagi kang Saldico. Og mga katinig, mutuo ba mo nga ang 1,000 peso bill nga gi-print sa Central Bank of the Philippines? Tanan nga 1,000 peso bill ang giprint sa Central Bank of the Philippines. 40% ni agi sa kamot ni Saldico. Kana kung atong tuuhan ang mga akusasyon ni aning mga dating security guard ni Saldico. And ba yung mga katinig, kining mga dating security guard ni Saldico nga 18 kabuok, dili ni Marines tanan, no? Of the 18, 14 lang ni ani ang dating mga marino. Og sa 14, siyam ni ani ang dishonorably discharged unya sa 14 di ay siyam ni ani ang na-discharge dishonorably og 5 ang awol. Kana matod sa official records sa gipagawa sa Armed Forces of the Philippines. Mao nga lagi yun sila, dinghang yun sila nga, ayaw yung taon yung tawagan na sila o mga ayaw idugtong ng Marines nga pangalan. Adiha sa ilahang mga pangalan. Kaya they don't deserve to be called even ex-Marines. But reality man ang mga katinig, no? while dili sila deserve, of course, how else could you call them? Dili man sila ex-MILF or ex-NPA, ex-Marines pangyudning pila ba kabuok? 14 kabuok. Pero maragang fair po to lump them, no? Ang grupo, ang 18 kabuok, unfair to lump them as ex-Marines. Kaya ang upat niyan, huwag mag yun ni Agi o pagka-Marino. Aha, but more important than that, mga katinig, ang nagtaas kilay ang mga katawan, kaya nga naman, nga kining mga whistleblower, wala man kinigi, sila naman hinuwalang gipailan o kaso. Mga katinig, hinabi na ito si Atty. Jojo Alavi, no? O bangit mahitungod niya ni ugang iya ang ginaingon nga siyempre kung ikaw mag-file og kaso or mag-akusta ka sa usa ka tawo og usa ka kining krimen nga grabe, no? Bugat nga akusasyon og bugat nga krimen. Angay po siguro imong hunahunaon nga imong responsibilidad ni ani. Dapat matinud-anon yun ka. Apan matod pa ni Atty. Alavi og matod pa sa kadaghanan nga nag-obserba, daghan kayo og inconsistencies sa kining maong testimony sa ato ang mga kaning mga diday ni ato din ako i-claim ni. Kining mga dating security guard ni Saldico. Daghan kay mga inconsistencies mga katinig og isa ni ani, no, nga napuna is kining pag

0: ilis, no? Pagkambyo-kambyo sa ilang mga testimony. Sa dihang kini sila Loren Ligarda, sila Chis Escudero, si Joel Villanueva, wala pa sila sa na sila dito sa grupo ni Cayetano, wala ni sila na appeal. Wala sila na appeal sa mga mali-maletang kwarta kuno nga gidalhan niya ning mga ex guard ni Saldico. Apan sa dihang ni hawa sila sa kampo ni Cayetano, kining si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano, niambak sila balik dito sa kang Sherwin Gatsalian. Kalit lang na-appeal na pud sila. Unya mga katinig kinilay si Loren sa before siya nito pud sa kang Cayetano nga grupo. Sa dihang naapa siya sa grupo ni Soto, na-appeal po siya sa mga mali-maleta. Pero sa pagbalhin niya dito sa grupo ni Cayetano, uy, nawala na po ang iyahang ngalan. Mauli mga katinig ang pipila sa mga inconsistencies. Maliban sa mga inconsistencies, there are improbable. Mura og lisod tuuhan, dili katuuhan nga mga claims. Kanila mang gi-compute, no, nga 40% sa tanan nga kwarta nga 1,000 peso bill nga naga-circulate sa tibuok Pilipinas sa niagi kang Saldico. Katawanan naman na kayo, pagkuha nga dili ma-alarm ang bangko, nga gikuhaan ana nga dili na ma-detect sa AMLAC. So, kana mga katinig, no? Hi, loki kayo ang Pilipinas mga katinig, kaway daghan kayo mga legitimate nga problema nga iyang gikaatubang, legitimate nga problema sa mga mag-uuma, sa mga mamumuo, sa mga kabataan ug mga estudyante, ang ato ang kongreso, both houses, upper and lower houses, na ingroiled sila ni aning politika, ni aning musugotag sa dili kining impeachment is a political process while it is also a judicial process at the same time. Kini nindot po din ato ni hisgutan kay ingon ng mga kritiko. Mga kritiko ni Marcos ang ano kuno nga kining administrasyon ni Marcos gitutukan pa kining impeachment batok kang Sara Duterte unya kining gikalimtan kining milyon-milyon nga pagpangurakot. Aduna po sila'y punto mga katinig. But of course, let's give them the benefit of the doubt. Tungod kay as we can observe, aduna na yung mga pipila. Murag kusog man kayo. Aduna na yung mga pipila mga katinig na mga opisyal sa gobyerno nga gipangpaila na og kaso diha sa korte. Uban ini sila Jingo Estrada. Aduna pa yung mga DPWH officials, aduna pa yung mga contractor, and hopefully, sa sunod na pa'y mas dako aning mga big fishes. So. Ang gusto sa mga oposisyon, nga apil po nung failan ng kaso si Presidente Bongbong Marcos kita. Gusto po nato nga si Presidente Bongbong Marcos kung involved man siya, failan siya ng kaso, but the proper way to file a case against him is not sa court kaya sayad kita tanan ang Presidente immune from suit. Pwede siyang failan. O another impeachment case after mag-lapse katong 1-year ban kay gipailan naman siya og impeachment ni Antong Niagin Tuig apan wala kini magmalampuson, no? Wala kini magmalampuson maton pa sa mga oposisyon tungod kay ang mga congressman, mga tuta man ni Marcos. Apan mga katinig, no? Kining mga nagasinggit nga unta apilon si Marcos og tanan nga mga involved diha sa pagpangawat, dapat malipay pud sila. ni aning impeachment process ni Vice President Sara Duterte kay this is a part of a process nga i-ensure ang accountability not only by congressmen, not only by senator, but also sa Vice President. Dapat dilita double standard sa pagtanaw ni ani. Anyway, mga katinig, ang ilaman o ang survey po, dagaingon, nga kadaghanan, tama man po, kadaghanan sa mga Pilipino, gusto na gayod nga magpadayon ang impeachment trial against the Vice President so that kay ingon man ang Vice Presidente, there will be a bloodbath o giingon niya nga gipanghimakak man niya tanan kining mga akusasyon so that at the end of the day, the Vice President will be acquitted kung walay mga ebidensya batok kaniya and on the other hand, kung ligon ang ebidensya, ma-convict siya. Ato akin itanahon as a part of the process nga ma-make accountable ang mga government officials. So, kay impeachable man ng Vice President, morning na impeachment. So, kato mga government officials ka dili impeachable, ana may ombudsman nga nagapadayon, nga nagatuki aning ilahang mga kaso. But, kiniyang ato ang bantayan mga katinig. Kadtong sa panahon nga kining si Chis Escudero o kining si Villanueva, Joel Villanueva. Kini si Joel Villanueva, nasangkot na ni sa corruption sa kining pork barrel yadong panahon na ang bot unsay nahitabo nga nakagawas man eh, nakalikay, nakaano man. But syempre, katungod niya na. Karon mga katinig, bantayan na to ni. Kay kini si Chis Escudero o si Joel Villanueva. Sa kaniad to, no? Na-appeal ni sila ang ilang mga pangalan o naana sa level sa ombudsman nga ginaimbestigahan. Singa aduna ko ni mga 300 million plus sa nga ilang gikaw-kaw gikan sa kaban ng bayan o kini nagikan sa flood control fund. Bantayan nato ni kay karon nga nibalhin sila sa mayorya nga kampo ni Erwin Gatchalian. Daghay nagaingon nga base og at ano ni mura og trade-off nga dili sa hilabtan nga dili ipadayon ang kaso against them tungod kay nidapig na sila sa mayorya. Ang mayorya nga gipasanginlan nga mga tuta ni Marcos. So litmus test pud ni sa Marcos administration, no? Because kung ma-erase ang pangalan ni Villanueva o ni Escudero diya sa mga gipang kasuhan tungod ni ading flood control scam, it may concretize speculations, no? Mahimong mapamatud-an ang mga espekulasyon nga ang ilahang pagbalhin sa mayorya ay part ni ani kadtong ang trade-off ni ani, ang kabayaran ni ani is katong dili na pagpadayon sa kaso nga ana-ana sa level sa ombudsman. Daghan pa mga katinig, di ka connect-connect na kining mga kaso, marag nauson ni mga kaso karon, no? Kaya isa po sa mga ikasuhan sa National Bureau of Investigation, kining si kanhi congressman o kanhi DENR. Si kanhi congressman o kanhi DENR Secretary Mike Defensor, no? O ang iyahang asawa o ang iyahang anak na apparently usay isab ka abogado, ando na po yung kaso nga atubang nga gi-file sa National Bureau of Investigation. Ato ka nang isigutan mga katinig, human atong paminawon kining mga pipila ka mga pahinumdom.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mainom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kadapit sa may sarangani. Og mga katinig, sukad ni adto daghan kayo mga aftershock sa the last time nga na-update yata na tuloy na sa mga 4,000 na ang aftershock. So, karon mga 6,000 8,000 na! Mga katinig, aftershock atong 7.8 nga linog na ana sa mga 8,000 ng aftershocks. Although, siyempre, ang uban niya ni kadaghanan ang mga katinig, dili atong mabati kay hinay lang, no? But, kung yung tag-aftershock, kini ang mga nisunod ng mga linog, isip epekto niya, itong main linog na 7.8 pa. Og mga katinig, guwas niya na, aduna na po'y pila gani magnitude atong gahapon dahi.
6: 6.6.
0: Aduna na po 6.6 nga linog gahapon. Mga katinig, para atong masabtan kining 6.6 nga linog nga nahitabo kahapon, anaa sa linya ang atong volcanologist nga si Engineer Renier Amil Bahar. Sir, good morning. Welcome back sa Tinig ng Bayan.
7: Yes, maying buntag sa inyo, may buntag sa taga-Panginaw.
0: Sir, aduna na po yung nahitabong pag-uyog gabi eh?
7: Yes, na napuntay na itabong linog gabi eh. At exactly 7:34 in the evening, kung diin ang magnitude 6.5 ng linog na itabo sa 66 kilometers south, 17 degrees west of Balotairan, Sarangani, Municipality of Sarangani, province of Davao Occidental.
0: Sa Davao Occidental. Sir, asag yun ang muingkag epicenter ni ani? Maubaling sa balut ba yun ang epicenter?
7: 66 kilometers away from Balut Island.
0: Ah, okay. And this is another, ano sir, separate quake ni. Hindi ni siya aftershock of the 7.8 na atong nahiaguman.
7: Well, ang generator na to is ang Cotabato Trends gihapon, but tape na siya. So, it could be aftershock, it could be separate event.
0: Okay.
7: Na-triggered hapon siya with respect to rin sa gitawag natong na magnitude 7.8 nga June 8 nga event.
0: Mm-hmm.
7: So, bawag hapon na yung nakatrigger siya ha. Then, if you are going to look at the aftershock pattern, ang mga patterns aftershock is paubos din siya. Ito siya sa ubos. Although, layo na siya. So, in some other cases, if you look at it, marag separate siya nga event.
0: Mm-hmm.
7: In some other cases na po, tanaw na po ang cluster sa ano na po. Aftershock, naagi na po dito. That's it. So, mauna ka mo yung kung pwede siyang aftershock, pwede po siyang nabili aftershock.
0: Mm-hmm. But as of now, sir, there is no way to determine as to whether or not aftershock siya or entirely new quake siya, but you are saying na whether it is new or an aftershock, ang trigger was the 7.8 in, when was that, June?
7: Yes, sir, sir.
0: Yeah, June.
7: So, sa pagkakaroon mo to, early pa siya na i-declara, not unless makita tanan ang pattern.
0: Aha.
7: So, makita na ma-compute, ma-recompute ang contact point. Ano mm-hmm. ang contact point, among giingon, tamtang di pawahuman ng aftershock, lili pa na siya na ma-compute sa kalapad.
0: Mm-hmm.
7: So, kung mahuman na ang aftershock, dito pa na siya mabuhatan o proper analysis kung sa kalapad ang area of contact na ni break, ni nabuak sa bato pa.
0: Mm-hmm.
7: So, dito na siya makita, ma-analyze properly. But so far,
0: but you're saying, sir, in the last interview that we had, na even ang Cebu, nagapadayon pa ang aftershocks niya. Hindi, tama ba, sir?
7: Yes. And, ang pagkakon, ang Cebu, na pati mga recorded aftershocks. So, nagapin ang utana sa puha. Kaya, wala pa daw gihapon muundang ang pagtayog di hadapit sa Agensan, Sarangani Province.
0: Mm-hmm.
7: Kung ano ko nung wala paghapon mo undang nga mag 3 weeks na tunog, bagan na kunog 3 weeks. So nga dako na siya nga dako ang area nga nilihok o ang area nga nilihok boundary sa gate trains na siya.
0: Mm-hmm.
7: Lalom o ano ang trains o plate ang both plate ang involved. While kung fault lang na aras na din sa yuta, damay sa compared sa trends.
0: Yeah.
7: Now, come to think of it, sa fault lang gani, mabot lang gani tuig na aftershock.
0: Mm-hmm.
7: So, how about kung nga na nga mga kadako nga area ang mulihok kanang trends?
0: Mm-hmm.
7: So, possible gina siya nga, dugay gina siya mahuman, dugay gina mahuman ng aftershock.
0: Aha. And engineer, there is no way to determine kung hangtod kanus ani mahuman ang aftershocks.
7: So, kung hangtod kanus, wala tayo timetable.
0: Yeah. Dili siya ma-determine, lisod.
7: Yes, o dili na ito ma-determine kung hangtod kanus ang muundang ang aftershock.
0: Mm-hmm. Engineer, would you know, since nahitabo ka itong Cebu, pila na ka-aftershocks, since the 7.8, pila na ka-aftershocks ang nahitabo niya, na pa yung mga ginagmay nga separate quakes na naapod siya kaugaling yung aftershocks?
7: Well, ang dere sa 7.8 na ito nga magnitude earthquake, as of this date, June 27 at 2026, at exactly 6 in the morning,
0: non-terry
7: recorded ng 10,417 earthquake.
0: Mm-hmm.
7: Ang plotted na to is 2,803. Ang felt na to is 108.
0: Mm-hmm. So, para sa layman, engineer, unsa nang plotted? Unsa yung kalahian na?
7: Ah, yes. Kanang plotted, mauna yung makita ninyo sa among website. Basabot na niya na compute na to ang magnitude, ang epicenter kung asa siya. Now, it does not mean nga ka ng 10,000 plus bid about that. But,
0: ah, okay.
7: Kanang plotted banggod, maunay automatic nga na mag-detect sa ating mga instrumento nga ka-link sa satellite, ma-basa dito sa mga data center receiving na to, sa Manila o sa Davao. So, ma-plot siya dahil. So, kanang 10,417, recorded na siya sa pinakaduol dito nga instrumento.
0: Mm-mm.
7: So, katong pinakaduol dito nga instrumento, gipatabangan to na to o mga temporary instrument. So, kanang mga temporary instrument nga atong gitong butang dito nga naglimot anak nga area, makarecord na siya karon ato ba na siyang i- download o kuhaon ng data dito. Mm-hmm. Kaya wala na siya maling sa satellite. Kaya temporary na instrumental na ang ibutang na ito. Diha. So, diha pala na ito maplot ng itawag na ito ang 10,417.
0: Mm-hmm.
7: So, 80 to 90% siguro maplot. Not all 100% naman yun nga makaya na iplot. But, diha pala siya maplot.
0: Mm-hmm.
7: So, mauna nga naan niya gina-define nga plotted recording.
0: Aha, okay.
7: Basta,
0: okay.
7: Oh, basta maingon niya ang tao na ay kugihan mag-ihap sa website na mo. Ingon niya, 2,103 na lang itong dito. Ingon mo na 19,000 plus.
0: Giyon sa pag-ihap. Nakatagan. Aha. But anyway, mm-hmm. Talking of instrument engineer, very interesting. Kaduhanan na hitabo ni sa amuha rin, no? Kaya even before katong pagtayog mo abot diri sa kinapawan, nauna pa ang cellphone o alert unsa nga instrument inyong ginagamit niya ni. Definitely, this is not a human controlled instrument. Kaya nga ano nga...
7: Patol-patol ka, sir.
0: Aha. Yes.
7: Patol-patol ka, sir. Pero medyo nag-grip na ito yung pangutana.
0: Mm.
7: Mauna pa ang usahay ang alert sa cellphone than
0: the quake itself. Mm.
7: Yes. Kanang cellphone, sir, gikan diha po na sa among mga instrumento.
0: Mm-hmm.
7: Gikan diha po na. Now, initially, muhatag siya o kakusgon. But, as time goes by, after 10 minutes, mausap mo na. Kaya, dili na na. Bao. Pag compute na ta manually, nasulog na ta ng data,
0: mm-hmm.
7: So, dito pa na ito na ano ang exact na figure niya.
0: Mm-hmm. So, posible pa mausap. Kaya ang initial nga ano, like gahapon, na yung magnitude nga gihatag eh.
7: Yes, sir. Mm-hmm. Naagahapon siya magnitude yung mahatag, sir. Mm-hmm. So, utilizing the automatic platter that we have.
0: Ah.
7: So, gitan gahapon na sa instrumento. Even the USG is, sir, pag-albot dere, pagikan niya po sa itong instrumento ang ginagamit na nila.
0: Mm-hmm.
7: They don't have their own instrument here sa atua.
0: Ah, maba.
7: So, atua gihapon ng instrumento ang ginagamit.
0: Mm-hmm.
7: Now, kung makita niyo mo, magbari na siya. Pag-igo sa linog, na sila inisal niya, ano niya, bantay, taon-taon, mabago.
0: Mausap na po. Mm-hmm. Katong alert kahapon, sir, katong murag publication man to, ang ginaingon na affected area sa giingon dito ang Pilipinas o ang Indonesia. Tama ba nga Indonesia was also affected by this paglihok sa earthquake?
7: Yes, sir. Kay dool mangod sila sa tuwa, sir. In fact, the 7.8 magnitude nga linog naagya po damages sa ilaha.
0: Mm-hmm.
7: So, og sa ilaha dito, medyo nitaas ang dagat kumpara dito sa tuwa. Magka-record sila dito og 2 meters height, more than 2 meters height. Mm-hmm. Kita dito sa mainland na to, less than a meter ang na-record. But sa Balut Island, naka-record pag 2 meters.
0: Mm-hmm.
7: So, may diferensya. Umiya, na ay gitawag na ito nga postal backup diri sa ato sa Pilipinas.
0: Ayo, kumusta na ito, sir? Daghan ba? Nadugangan ba, no?
7: Hello, sir. Kaya ka ba dumog, sir? Putol-putol na.
0: Yeah. What about this time, sir? Nadugangan ba itong coastal lift up? Aduna ba yung mga bagong mga insidente similar to it?
7: Wala na, sir. Katong Costa Lift up, mahimo na to siyang permanent structure na to siya sa liang area.
0: Mm-hmm.
7: So, muna akong ingon nga, nadugangan atong
0: yuta.
7: Dry land. Yes. Atong, kung mahimo nga ano sir, kung pwede ba siya i-ano,
0: naruhon. Tamnan yung bahis. Sir, but you are saying sa last itong panag-istorya, mahitong niyan eh, nga it is not safe. As to that moment, nga ang mga katawhan magpaduol or magstay dito sa akin mga coastal lift up kaingon ka murag humok pa ang yuta sa ilalom, tama ba?
7: Dili siya sir, ano sir, okay lang siya sir,
0: okay
7: lang. Mm-hmm. Patura siguro sa mga liquefaction tool area, siyempre kung napay linog-linog, delikado pag ihapon. But within that area sa katong nag-lift up,
0: okay na.
7: Ihapon siya sir. Mm-hmm. Ang ano lang, ang kalahian lang is dry land na siya, dili na sa wetland.
0: Aha,
7: wala
0: okay.
7: Na siya tubig.
0: Okay.
7: Kumbaga, wala na siya tubig. So, ligawa sa mga corals. As time goes by, siyempre, maigo mangito sa adlaw, sir. Na-expose naman siya.
0: Mm-hmm.
7: Mamatay na mga corals. So, ma-pulverize na siya. Hinahingay siya maano. So, mahimo na na siyang dry land nga.
0: Mm-hmm. Engineer...
7: Mahimo na siyang murag, ano na.
0: Yeah.
7: Yuta na nga inhabited. Pwede na ma-inhabitan.
0: Okay. Engineer Rinier Amil Bahar, bulawanon kayo ang imong mga panghuna-huna o mahinungdanon kayo ang imong panahon. Daghang salamat. Basiga doon na ka pa gustong ipaabot sa ato ang mga katinig nga wala na ito na pangutana kanimo.
7: Sir, potol-potol na kayo ka, sir. Hindi na ginagawa ko sa potol-potol na
0: kayo. Anyway, daghang kayo salamat sa imong panahon o sa imong bulawanong panghuna-huna.
7: Yes. Daghang salamat po, sir. Daghang salamat sa taga-Paminaw. Dako mong atabang para sa pagpa-himang mo sa mga katauhan, sa mga dapat ipiripara sa ingaling mga panghitabo.
0: Sa mga katinig mo ito, ang tingog ni Engineer Rinier Amil Bahar, ang ato ang volcanology sa Madalas. Madalas mga katinig, gina-interview na to siya kung adunay mga panghitabong asama ni Annie. So, ang iyang ginaingon na kadtong mga itong hitabo, ngalino gahapon. Apparently, dili pa nila ma-determine sa pagkakaroon kung aftershock ba ito na itong 7.8 linog na itong early sa June na nahitabo. Or entirely a separate ano na po siya nga pagyanig nga earthquake or nga linog. But just the same ginaingon niya be it entirely a different or an aftershock naka-trigger gyud gihapon katong 7.8 na magnitude nga linog. Gi-confirm po niya mga katinig ang nasod sa Indonesia usa sa mga naapektuhan ni aning linog kagahapong adlawa. Og dili kuno kita matingala kung maapektuhan ng Indonesia kay tungod duol ra kayo ang Indonesia diri sa ato ang nasod sa Pilipinas. Kadtong coastal uplift mga katinig, iyang gihisgutan so far wala na may nadugang nga mga taho nga coastal uplift except kadtong initial lang mga reports diha sa Glan no diha sa Sarangani. Sa ato dai mga tigpaminaw diha sa Sarangani province pati diha sa South Cotabato mahimbuntag kaninyong tanan. Mga katinig yun ni volcanologist engineer Amil Bahar nga safe kining mga ano coastal uplift no. Taliwas sa tong earlier information nga nagather nato nga dili lang sa adtuan dili lang sa magpaduol didto tungod kay humok pa ang yuta. Si volcanologist engineer Rinier nagaingon nga okay na ni siya. except for the fact na siyempre ang mga corals diri and other living organisms nangamatay na kay nainitan na sa adlaw. Earlier mga katinig, doon ay mga taho nga nakaabot rin sa ito, ang akining mga coastal uplift na nimaho na tungod kay daghang mga isda and of course any other living organisms nga nadiha nagsalig sa dagat o nangamatay na kayo lahat na may dagat na uga naman. Mga katinig, mubalik kita human sa pipila ka mga pahinumdum.
8: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o, ilaw o ganti ba yung sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o, iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, unsaon mo ni uy?
11: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
10: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
11: Ah, mao ba day, Mads?
10: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
11: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
11: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
10: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
11: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
12: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered, medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
13: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
12: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Pagkilos na sinasabi nila ay nakamobilize sila ng 300,000 more na mga Bangsamoro people para po sa layuning i-recover ang barm. Apparently, i-recover ang barm from the siguro faction ito ng MILF, taga nabiyak-biyak ng MILF at gusto nilang ibalik si Chairman Alhads Murad bilang OIC ng OIC Chief Minister. Marami pa pong mga issues na tinalakay po, pero sa dinabi-nabi, hindi natin ano sa ano ninyo, in a nutshell, sa buod po, ano ang analysis niyo dito sa nangyayari sa BARM?
14: Unang-una po ay talagang nag-undergo po ang Bangsamoro Transition Authority, no? Doon po sa paghahanda po doon sa eleksyon. At alam naman po natin na marami ng political parties po ang nabubuo, no? Mayroong BJP, Bangsamoro Federal Party, marami na rin po ang mga tatakbo po, naghahanda po talaga para sa pagtakbo ngayong September 14. Pero hindi po kasi natin may aalis na kabalangkas pa rin po tayo ngayon sa Transition Authority hanggat sa September. At sa Transition Authority ko, under sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at saka sa Bangsamoro Organic Law, ay talaga pong mayroong naging kasunduan na ang Transition Authority ay kailangan pong talagang majority po ay Moro Islamic Liberation.
0: MILF-led. MILF-led po ang term na ginamit.
14: Opo, MILF-led. No? So, dito po sa ganyang ano, hindi po natin may aalis na dahil Transition Authority po siya, ang talaga pong may, sabi nga po natin eh, may kapangyarihan na pumili ng sino ang kumbaga inilagay yan sa DOL, inilagay din yan sa CAB, ang proseso ng pagpili ng sino ang mamamahala sa Transition Authority ay nasa kamay talaga ng President. Presidente. Kung ang President
0: ang nag-appoint.
14: Oo, sa through sa appointment ng members ng Transition Authority, no, yung alos aabot na 80, no, na mga members ng Transition Authority. Merong pinipili ang gobyerno, meron ding ina-appoint ang MILF. Pero sa pagkakataong nangyari, alam natin yung 2025 na unceremoniously, no, biglaan na lang nakita nating nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Transition Authority.
0: Ma'am, sandali ma'am, ano? While mali na naman po na dapat ang presidente ang nag-a-appoint dahil part yun ng kasunduan, mayroon naman din pong ano, mekanismo na ilatad, no? Na ilatad na mekanismo before the appointment, which actually essentially requires consultation with the yung committee. Meron silang binuukom na committee na dapat ang task niya ay pag-implement ng peace agreement.
14: Yes po, kaya nga po unceremoniously nagulat ang lahat na magkaroon ng ganoong klaseng pagpapalit. No? Panahon pa po yun ng Ramadan, kaya talagang grabe ang pagpipigil ng mga kababayan natin sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Panahon din yun nung hinuli si former President Rodrigo Duterte para sa ICC. So nakatuon ang lahat ng kababayan natin sa mga pangyayaring noon kaysa doon sa nangyayari sa Malacanang naman, no?
0: Mm-hmm.
14: Siyempre malaki ang magiging reaction ng mga tao sapagkat alam natin doon sa kasunduan na talagang kailangan, no, dahil sa kasama ito sa usapang pangkapayapaan ay kailangan na mayroon talagang konsultasyon doon sa kinakausap sa usapang pangkapayapaan kasi pumasok sa ganitong ano, both ang government at ang MILF, pumasok sila sa ganitong mekanismo sa transition dahil nga part ito ng kanilang usapang pangkapayapaan. So malaking kailangan na i-consider natin doon sa pagsabi ng mga kababayan natin, lalo't lalo na sa MILF leadership, na mayroong violation na ginawa doon sa mga pagpili. Hindi to usapin ng kahit ang pinili naman ay MILF din, chief of staff nga siya eh, no? Talagang part din ng Central Committee.
0: Aha, ma'am, pero recently, ma'am, mayroong sometime last week tinanggal na si Macacua bilang member ng Central Committee.
14: Opo, oo. Kaya lang hindi natin din alam kung ano ang nangyayari sa organization, no? Pero alam natin na lahat sila na kilala naman natin, no, as members of the Moro Islamic Liberation Front Central Committee. At nung panahon na tayo ay nag-i-interview din, no, nakikita naman natin sila at alam yung kanilang background and work, no? Even sa panahon, no, na nagbibigin pa rin ang MILF at saka nandoon pa sa panahon na hindi sila kinikilala ng government as part of nagkaharap nila sa negotiating table. So talagang nakakalungkot na ganito yung mangyayari sa part ng MILF. At tama ka nga doon sa pagtingin na nahati ba ang MILF. I think isa ito sa mga inilabas namin na pagtingin noon sa parte ng organization at allied organization namin sa Suara Bangsamoro, yung pagtingin talaga na sa usapang pangkapayapaan, hindi dapat ito ginagamit ng government as an instrument to disunite the revolutionary group from the people and even from among themselves, no? Kasi parang nakita natin yan as a step na nangyari or lesson na na-learned from the Moro National Liberation Front on how the government, specifically, no, yung nakikipag-usap sa usapang pangkapayapaan, na talagang pagdating sa usapin ng peace talks, negotiation, ay nagagawa nila sa pamamagitan ng balangkas ng peace negotiation mismo na talagang mabibiyak, no, ang organization, revolutionary organization, dahil nga pinipilit ang balangkas nila ng usapang pangkapayapaan at saka isang napaka proyekto ng regional autonomy na ang ending ay talagang hindi, no, sumasagot doon sa kinakaharap na problema ng mga kababayan natin, na bagkus nagdadagdag doon sa kinakaharap na problema organizationally din ng mga kumakaharap doon sa usapang pangkapayapaan. Kaya lagi na babanggit natin noon with caution, no, yung pagkipag-usap, no, sa gobyerno, dahil mayroon talagang kung hindi maayos ang balangkas ng usapang pangkapayapaan at mismo yung laman o content ng ating
0: pinag-usapan,
14: oo, ng peace agreement, ay talagang magkakaroon tayo ng kakaharapin, para we're treading on dangerous waters talaga.
0: Mm-hmm.
14: Kasi ang iba talaga ang posisyon ng gobyerno, lalo pa for how many years ang umaharap, no, sa peace agreement ay paiba-iba, presidente na iba't iba rin ng kanilang mga agenda, no, at mga peace nakaupo sa peace negotiating table na iba yung balangkas tungkol sa usapang pangkapayapaan, lalo na kung ito ay nakabalangkas sa counterinsurgency program. Ang mga mismong umuupo, no, ay mga nasa military personnel for how many years.
0: Tulad ni Galvez. Ma'am, sinasabi niyo kanina na hindi natin alam kung ano yung nangyayari internally sa Moro Islamic Liberation Front, but definitely malinaw po yung mga signs na nabibiyak or nagkaka-split ang MILF. We are not saying that the MILF ay wala namang part sa blame kung anong mangyayari dito sa peace process, but we know for a fact na itong peace agreement is a concession that is supposed to be given sa MILF dahil sa kanilang matagal na struggle at sa legitimacy ng kanilang cause. And so therefore, following this logic, dapat sana ang mabigat na parte ng delivery or ng success ng peace agreement is with the government, because it has the resources needed para mag-succeed ang peace process. Though sinasabi nga natin na hindi naman na exempted sa blame ang MILF. Now, mayroon kasing pattern, ma'am, apparently, sa panahon ng MNLF ni Normie Suari, ganun din ang nangyari, nabiyak din ng MNLF, at ngayon, nung pagkabiyak ng MNLF, was at a time na nasa patapos na or towards the home stretch na nung final peace agreement of 1986. Ngayon, ito naman yung MILF, murag parang nabiyak sila at a time na papunta na tayo doon sa somehow one of the ultimate deliverables ng peace process, which is the election ng parliamentary government ng ARM. Now, mayroong MILF na partido na nasa side ni Murad, mayroong pong MILF na partido nasa kabilang split. But aside from both MILF political parties, MILF led political parties, marami pa rin po mga political parties sa mga traditional politicians. My fear is paano pag nanalo itong mga traditional politicians, itong mga dating mga warlords sa election, at ang MILF ay ma-ease out, or kung mayroon man hindi sila majority, anong mangyayari sa peace process? Pagod na ang mga tao sa pagbabakwit, Ma'am.
14: It's difficult to say, no, bilang mga taga-Masid, no, na until mag officially, no, kasi naalala natin sa MNLF, meron naman talagang nagpakilalang officially the 15-man council. Ang tawag nga ng mga critics noon is the Malacanang MNLF, no. Until na mayroong magbanggit, no, officially na sila na ang grupo ng MNLF na tumiwalag, or MILF na tumiwalag, doon lang natin masasabi. Kasi it will be coming from their group, no? At official na sasabihin nila. But kung ang narinig ko nga, no, sa isang interview na sinasabi ni ICM, makakuha na at pwede namang tanggalin siya bilang isang a member of the CC, but cannot, no, erase him being a member of the MILF, sabi niya.
0: Mm-hmm.
14: So parang naririnig din natin yon sa iba na mga EF commanders, no, ibang mga members ng CC na talagang during their days, no, kahit yung mga panahon na tinutugi sila ng gobyerno ay interview natin sila, nakakapanayam natin sila, but one strong MILF organizationally, no.
0: Mm-hmm.
14: And ang kanilang mga pronouncement ngayon is they are still MILF, but they have different political parties, but they still serve, no, yung binabanggit nga ng organization of the force. So
0: medyo magulo yata, pero wala tayong oras talaga, ma'am.
14: Oo. But ang tama yung ginano, syempre tayo bilang mga mamamayan ng Bangsamoro, mamamaya parte na rin, no, yung sa special geographical area ninyo, ay talagang nagpapaabot, no. Tama ka doon sa pagtingin na kailangan, when you are talking peace, no, with the government. And organizationally, you say, kayo ang nagre-represent ng mamamayan ng Pilipinas. Eh, siyempre, ang tinitingnan ng mamamayan ay yung integrity ng organisasyon na nagre-represent sa kanila, no? At yung para yung lahat ng mga interes ng mamamayang Moro ay dala-dala mo, at hindi yung interest mo at maski ng organisasyon mo lang. Ito ang
0: ma'am,
14: alam natin.
0: I'm sorry, ma'am, we have to cut you short kasi lampas ako ng 7 minutes. Sana po sa susunod ng mga pagkakataon ay pag-uusapan pa natin ito ng mas malaliman, na if you are still available. Maraming salamat sa inyong panahon.
14: Opo. Wassalamu alaikum po. Kapayapaan po para sa ating lahat. Salamat po.
0: Mm-hmm. Kapayapaan po sa ating, para sa ating lahat. Napakagandang parting phrase ni Ginang Almira Lidasan ng Suwara Bangsamoro. Mga katinig, lampasigid kayo ta. Og sahalan sa atong kauban dere nga si Tinig 40 Ruby Padilla season nga karon na naglaroy-laroy pa. Dahil kayo salamat sa iyong pakiguban ka na mo. Ayaw ka maghawa kay musunod ayon ng atong alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario.
5: Kaibigan, Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
15: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
16: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
17: Itong ako, kumpare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo yung mahimu. Turi naman ng inyo ka, huna-huna na na.
18: O saan ipatik mo saya?
17: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na ginyang, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuhan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, siyang isa na nang tingin ko ganado, pre-testing ni Pri kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko, ara, tayo ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
5: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
19: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kay balo, kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
20: Kadali, kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman
5: na Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
21: Oras, ganap ng alas 7:12 na.
5: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
21: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Sabado, 27 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
5: Headlines.
21: Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, isang motorista patay matapos nahulog sa isang creek sa makilala Cotabato kagabi.
5: Headlines.
21: Samantala, 6.6 magnitude na lindol naramdaman kagabi sa Central Mindanao.
2: Headlines.
21: At dagdag na mga balita. Grade 9 na student sa Iligan City na hulihan ng marijuana at brasa nickel sa loob mismo ng eskwelahan.
2: Headlines.
21: Sa Davao Oriental naman, kung saan 38 arestado sa anti-smuggling operation sa Makati City. Milyong ilegal na sigarilyo na samsam ng mga otoridad.
2: Headlines.
21: Daruico magpatupad naman ng 7 oras na nakaschedule na power interruption sa Caraga at Manay ngayong araw.
2: Headlines.
21: At samantala, abuitis sa company na katakda o interesado muno na maglagak ng negosyo sa probinsya ng Cotabato.

0: Wa mang ka inig mahapon. Ano sa magdusikreto ng tawhana ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7:17 ng oras at ang ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang empleyado o liborer matapos itong nahulog sa isang creek sa Makilala, Cotabato kagabi. Ang biktima nga na kilalang si Ruel Dahan Gaging, may asawa at residente ng Purok Goma, Barangay Mala sila sa Makilala, Cotabato. Nabatid sa investigasyon ng Makilala PNP alas 7 kagabi nang nakatanggap sila ng report na kaugnay ng pagkakatagpo ng isang biktima sa isang creek sa Purok 5A, Barangay New Cebu sa Makilala. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang biktima na huling nakita alas 4 kahapon ng hapon at nakitang uminom ito ng alak at pauwi na umano ang biktima sakay ng kanyang minamanehong Skygo motorcycle at pagdating sa bahagi ng creek na wala nito ng kontrol at nahulog sa malalim na bahagi ng naturang creek. Isinugod pa sa ospital ang biktima ng mga rumisponding mga pulis, subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawa investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa tunay na nangyari sa naturang laborer. Samantala, nahulihan naman ang mga otoridad sa loob ng kanilang paaralan sa Iligan City ang isang grade 9 student ng pinaniwalaang marijuana at draga paraphernalia ang naturang pagkakahuli sa naturang estudyante na minor de edad ay kasunod naman ang pinaigting na mahigpit na seguridad sa loob ng mga paaralan matapos na nangyari ang mass shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa ngayon ay isinailalim na sa drug test ang naturang estudyante. At nakatakda naman itong ipadala sa bahay pag-asa para sa kanyang rehabilitasyon. Balita mula naman sa Pangil Bay sa pamagitan ng kasamang si Renz Sumalinog.

0: halos isang milyong smuggled cigarettes na nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon. Mula sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, ihatid ni Renzo Malinog.
1: Cops of Samis City Police Station, uban sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Bisamis Occidental.

0: Pemerintah o Police Provincial Office ang gibanabanang ana sa 800,000 nga kantidad sa giingong ismuggled nga mga sigarilyo ato sa gipagayang checkpoint operation sa Uzami City. Nahitabo ang operasyon as 11 Jess ang takda sa gabi niya itong Hunyo 25 dito sa may border control point sa Barangay Labinay. Diin gipahunong sa kapulisan matod pa ang usaka puting multicab nga minivan. Sa inspeksyon ang gipagayo, napakyas ang driver sa pagpakita sa mga ikinahanglan dokumento sa sakyanan o labi na sa mga kargamento. Sa dugang mga pagsusi sa maong kapulisan, narecover sa kapulisan ang 20 kakahon nga giingong Berlin cigarettes o gituhoang smuggled ang adunay gibanabanang market value nga 800,000 pesos. Gidala sa kustodiya sa Uzami City Police Station ang driver o bansa na kumpiskang mga sigarilyo o ang sakyanan alang sa hustong dokumentasyon o dugang investigasyon. Samtang panisab ang kapulisan sa pagpahigayon sa checkpoint border o border control operation batok sa mga pagpamasulod o magpagbiyahe sa mga kontrabando sa tibuok lalawigan sa Misamis Occidental. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Ganaptang alas 7:21 ng oras, samantala balita mula sa lalawigan ng Cotabato na sa 10 temporary stalls ang tinupok ng apoy kanina nga madaling araw sa bahagi naman ng public market ng Barangay Mirasol sa Alameda, Cotabato. Nabatid na nagsimula ang apoy alauna 30 ng madaling araw na tumagal naman ng halos sa isang oras ang pakikibaka ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Karamihan sa mga tindahan ay naturang ng mga stalls ay gawa sa light materials kaya't mabilis na nilamo ng apoy. Alas 3 sa kaninang madaling araw nang ideklara nga under control ang naturang sunog. Wala namang may iniulat na may nasaktan o nasawi sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Alameda, Cotabato para malaman kung anong sanhi ng naturang sunog. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Nasa 38 tao naman ang arestado sa anti-smuggling operation ng Matis City. Kabuang mahigit 17 million pesos ang smuggled cigarettes na kumpiska ng mga otoridad. Detalye ng balita mula kay Tinig 26 Erwin Madhay.
2: Arestado ang isang hinihinalang sangkot sa illegal na droga matapos ang ikinasang joint bypass operation ng Lupon Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Davao Oriental Police Provincial Office sa Purok Hayahay Barangay Poblasyon, Lupon, bandang alas 8:55 ng gabi noong Hunyo 24, 2026. Kinilala ang suspect sa alias na Choi. Nasamsamula sa kanya ang 6 na sachet na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu na tumitibang na mas mababa sa 5 gramo at may tinatayang standard price na 34,000 pesos. Isang plastic bag na naglalaman ng personal na gamit ng suspect at 500 peso bill na mark money. Dinala ang na-arrest ng suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Lupon Municipal Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Samantala, maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling tiniyak ng Lupon Municipal Police Station ang kanilang patuloy na pagsasagawa ng mga operasyon laban sa illegal na droga at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga illegal na aktibidad upang mapanitiling ligtas at drug-free ang mga komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Omadhay, nagbabalita.
3: Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kofiyaki 7-in-1.
4: Lami eh, wala ka po eh. Lami ilihok, kaanin mong lawas. Inagin mo yung simpton ka, lami na yung mong lawas.
5: Kapila pa ka mo inom sa Sakadlaw?
4: Nga, katulo. Buntag, unto hapon. Gutungan ko, kapila pong kaon na kung ayun nun.
5: Kapi nga...
4: Kopiyaki, 7-1.
3: Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta kopiyaki, yummy!
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o bilongga gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
8: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mag-uot siya? Sibo kumintin sa bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
9: Nawala.
8: Nawala ng sakit sa akong kasing-kasing.
7: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
11: Hamis na ang kutis o nawagdag ang

0: ganap ng alas 7:28 ng oras at sa mga dagdag na mga balita. Ibinaba ng PBOC sa 6.5 magnitude na lindol ang unang naitalang 6.6 magnitude na lindol na naramdaman alas 7:34 kagabi sa bahagi ng Davao Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOC, ang sentro ng lindol ay naitala sa layong 70 kilometro timog kanluran ng Balut Island sa Sarangani na may lalim na 10 kilometro. Ayon kay Engineer Renier Ramil Bahar, isang volcanologist ng PBOC Cotabato at Cagayan de Oro, naitala ang intensity 2.5 sa Kiamba, Sarangani, habang intensity 4 sa mga bayan ng Don Marcelino at Santa Maria sa Davao Occidental. Naramdaman din ang intensity 3 sa Davao at Matanao, Davao del Sur, intensity 2 sa Digos City, Davao del Sur, gayon din sa Muncayo, Mawab at Maragusan, Davao de Oro. Naitala naman ang mga instrumental intensities. Intensity 5 sa Malapatan, Sarangani at Tibuli, South Cotabato. Intensity 4 sa Malungon, Maitom, Kiamba at Maasim sa Sarangani, gayon din sa Tupi at Coronadal City sa South Cotabato. Intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Tampakan na South Cotabato at Palimbang, Sultan Kudarat. Intensity 2 sa Magsaysay, Davao del Sur, Nurala, Banga, Santo Niño at Surala, South Cotabato, Libak, Sultan Kudarat, kasama sa Isulan at Calamansig at President Quirino. Intensity 1 naman ang naitala sa Magpet, Kidapawan, Mlang at President Rojas sa lalawigan ng Cotabato, gayon din sa Colombia at Esperanza, Sultan Kudarat. Wala namang sa kabuuan, umabot na sa mahigit 10,000 aftershocks ang naitala ng PBOC kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan.
1: Exactly 7:34 in the evening, kung diin ang magnitude 6.5 milimo na itabo, 66 kilometers south, 17 degrees west of Balut Island, Sarangani, municipality of Sarangani, province of Davao Occidental.
0: Si Engineer Renier Ramil Bahar, ang volcanologist ng PBOC sa Cotabato. Samantala, naramdaman ang aftershock na 5.0 magnitude na lindol kaninang alas 4 ng madaling araw sa ilang bahagi ng Davao Occidental at Soccsaryen Region. Natukoy ang sentro ng naturang pagyanig sa 16 na kilometro timog kanluran ng Balut Island sa na may lalim na 10 kilometro. Naitala ang ilang mga instrumental intensities. Intensity 2 sa bayan ng Kiamba, Malungon, Malapatan at Maasim sa Sarangani. Intensity 1 sa bayan ng Tibuli sa South Cotabato. Ayon sa PBOC, ang pagyanig, isang aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa katubigang bahagi ng Sarangani na naganap noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Alas 7:31 na ang oras sa dagdag na mga balita.

0: dengue pinag o samantala. Dorico, magpatupad naman ng 7 oras na naka-schedule na power interruption sa Caraga at Manay ngayong araw. Detalye ng balita mula naman kay Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Nag-abiso ang Davao Oriental Electric Cooperative Incorporated o Dorico sa publiko na magkakaroon ng naka-schedule na power interruption ngayong araw, Hunyo 27, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Apektado ng 7 oras na pagkawala ng kuryente ang mga lugar mula sa Sityo Papag ng Barangay San Jose ng Bayan ng Caraga hanggang Barangay Zaragoza, Manay. Ayon sa Dorico, sasagawa ang reconductoring ng three-phase distribution line kung saan papalitan ang mga bare wire ng insulated wire sa kahabaan ng Caraga Arc hanggang sa Manay. Layunin ng proyekto na mapahusay ang kaligtasan at pagiging maasahan ng supply ng kuryente sa nasabing lugar. Humihingi naman ng pag-unawa at kooperasyon ang pamunuan ng Dorico sa lahat ng maapektuhang mga consumer habang isinasagawa ang naturang maintenance work. Samantala, sa ibang balita, arestado ang 38 individual matapos ang magkakaugnay na anti-smuggling operations na ikinasan ng Makati City Police Station, katuwang ang CIDG Davao Oriental Provincial Field Unit at iba pang law enforcement agencies sa Barangay Badas at Barangay Science sa Makati City, kamakalawa. Sa operasyon, nasamsam ang 702 master cases ng hininalang smuggled o illegal na sigarilyo na may tinatayang halagang 17.55 million pesos. Nahaharap ngayon ang mga na-arrest ng individual sa mga kasong may kaugnayan sa paglabag sa mga batas laban sa smuggling at iba pang umiiral na regulasyon. Ayon sa kapulisan, patunay ang matagumpay na operasyon sa matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsugpo sa smuggling at iba pang ilegal na gawain na nakapekto sa ekonomiya at seguridad ng komunidad. Binigyang diin din ng Makati City Police Station na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Ganap na alas 7.34 ng oras. Samantala, balita mula sa lalawigan ng Cotabato, nakahanda namang mag-invest ang Avuites Group, Cotabato Light and Power Company, sa probinsya ng Cotabato. Sa ginawang pakikipagpulong nito kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza kahapon, ibinahagi ng Avuites sa Power Distribution Utility Chief Officer and Business Development Head Joaquin Avuites ang kakayahan ng kanilang kumpanya na makapagbigay ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa probinsya bilang sagot sa nararanasang energy shortage sa ilang bayan sa lalawigan kasama na ang iba pang mga serbisyo mula sa Avuites. Bilang isa o bilang ina ng probinsya, prioridad naman ni Governor Mendoza ang pagkakaroon ng maasahang pinagkukunan ng kuryente upang mabigyang suporta ang paglagaw ng ekonomiya ng lalawigan at maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayang Cotabatenyo. Samantala, inihag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa singil sa kuryente ang mga consumer ngayong buwan ng Hunyo matapos bumaba ang kabuuang transmission rates para sa May 2026 billing period. Ayon sa NGCP, 90.33% ng kabuuang average transmission rate sa 1.4492 kada kilowatt hour mula sa 5,983 kilowatt per hour noong Abril. Ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling rates at ancillary services rate. Naitala din ang 6.99% ng pagbaba ng transmission wheeling rates mula sa 0.6028 kilowatt per hour noong Abril patungong 0.5607 kilowatt per hour sa May billing period. Samantala, buwaba rin sa 10.73% ang ancillary services rate sa 0.7222 kilowatt per hour mula sa 0.8088 kilowatt per hour noong nakarang buwan. Ayon sa NGCP, ang transmission wheeling rates ang sinisingil para sa paghatid ng kuryente sa transmission network, habang ang ancillary services rate ay sumasaklaw naman sa gastos para sa mga serbisyong nagpapanatili ng katatagan ng power grid sa panahon ng hindi pagtutugma ng supply at demand sa kuryente. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM, Panggal Bay, Misamis Occidental. Pinalalakas naman ng Misamis Occidental Police, Provincial Police Office, ang kanilang seguridad ay pinagkakalooba sa lahat ng mga paaralan sa buong lalawigan. Kaugnay pa rin ng naganap na insidente sa Tacloban. Tiniyak ni Police Colonel Reynaldo Maclang, Provincial Director ng Misamis Occidental PNP, na prioridad ng kanilang pamunuan ang pagbibigay ng seguridad sa mga paaralan upang matiyak ang seguridad ng mga estudyante. Ayon kay Maclang, na isa sa responsibilidad ng PNP ang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, mga teacher at maging mga opisyal ng eskwelahan at ang lokal na pamahalaan. Sa kabuuan ay nagpatupad na sila ng mga hakbang para tiyakin ang seguridad ng mga ito. Sa mga balitang pambansa,

Nakatakda nga mag-issue ng pretrial order ang Senate Impeachment Court sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon na kay Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr., sisimulan na nila ang draft ng pretrial order at meron na ring anyang inilabas na advisory memorandum si Senate President Sirwin Gatchalian sa mga senador kaugnay ng issuance ng pretrial order sa susunod na linggo. Ayon kay Bantog, tatrabahuin na rin ang staff ng impeachment court hanggang sa weekend upang mailabas ang pre-trial order sa Lunes. Ang pre-trial order ang magsisilbing gabay o roadmap para sa impeachment trial sa Vice Presidente kung saan inaasahang o isasalang-alang ang posisyon ng parehong House Prosecution Panel at ng Defense Team pagdating sa facts, testigo at mga petsa ng paglilitis na may kinalaman sa kaso. Una nang binigyang ng kopya ng dokumento ang magkabilang panig hanggang sa Miyerkules, Hulyo 1, para mag-issue ng kanilang mga komento. Tiniyak naman ni Bantog na kanyang matapos ang lahat ng ito bago pa man magsimula ang impeachment trial laban sa Vice Presidente sa Hulyo 6.

Samantala, maring tinutulan ng dating court sheriff na si Abby Andres na maisama siya sa listahan na, mga testigong iharap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Andres na dating court of sheriff na naging laman ng balita sa mga social media matapos itong sapakin na noon ay Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang naturang insidente ng pumiling si dating Mayor Sara Duterte na ngayon ay Vice Presidente sa naturang sheriff na huwag munang ipatupad ang demolition sa ilang mga bahay sa Davao City. Subalit nagmatigas ito dahilan upang nagdulot ng kaguluhan sa naturang lugar nang dumating ang Vice Presidente na noon ay Davao City Mayor. Nagalit ito dahil sa nagdulot ng kaguluhan ang kanyang ginawang hakbang o pagpapatupad ng kautusan. Nanauwi naman sa pananapak ng dating alkalde na ngayon ay Vice Presidente sa isang Facebook post kahapon. Sinabi ni Andres na huwag na siyang idamay sa anumang usaping may kinalaman sa partisan politics. Ipinaalala rin ito na siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang Human Resource Management Officer ng Korte Suprema at bilang isang record level official. Nararapat lamang na manatili siyang walang kinikilingan sa mga usaping pampolitika. Ayon kay Andres, matagal na rin niyang piniling huwag magbigay ng anumang pahayag tungkol sa insidenteng kinasangkutan niya noon at sapat na mano ang mga ulat ng media tungkol dito. Sa panig naman ng prosecution team, sinabi nito na mahalaga ang testimonya ni Andres upang suportahan ang kanilang argumento na may kakayahan umanong gumamit ng karahasan ng Vice Presidente. Sa pinakahuling balita ng pambansa, kinusto naman ni Senate o Senador Rubin Padilla kung bakit kailangan pang pag-aralan ng pag-radicalize sa mga internet gayong itinuturing na itong mapanganay ba sa iba pa mga progresibong bansa sa kaisipan ng mga kabataan. Sa isang Facebook post noong Biyernes, sinabi ni Padilla na matagal nang nagiging biktima ang mga kabataan ng political, religious at ideological extremism. Ayon pa sa Senador, mabilis umanong mahikayat ang mga bata dahil sa kanilang murang edad, lalo na sa pamamagitan ng mga online platform. Gayit ni Padilla, dapat umanong pagbatayan ang mga hakbang ng ibang bansa upang maprotektahan ang mga bata sa posibleng negatibong epekto sa social media. Kaugnay nito, muling iginit ni Padilla ang kanyang panukalang Children's Safety and Social Media Act na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga minor de edad laban sa mga mapanganib o panganib sa internet. Nauna na nga sinabi ni Padilla na bukod sa usapin ng juvenile justice, mahalaga rin ang pagtalakay sa papel ng social media sa paghubog ng pag-uugali at pananaw ng mga kabataan. Sa balita naman sa ibayong dagat, patuloy ngayon ang pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang mga bansa sa Venezuela kamatapos ang pagtama ng malakas na pagyanig doon ay kinasawi ng 589 katao. Habang nagpapatuloy naman ang search and rescue operation sa lugar na itala rin ang 50,000 katao ang nawawala. Kabilang sa mga nasawi sa malakas na lindol, ang 9 na Portuguese na national, 4 na Espanyol at 2 Brazilian at Chinese sa isang at isang Italian na Venezuelan. Liban pa rito ay 56 na mga Portuguese, 120 Espanyol ang hindi pa rin na tatagpuan sa La Guardia. Ang pinakamatinding tinamaan ng lindol na nakita rin sa mga satellite image ang sunod-sunod na gumuhong residential buildings. Naitala rin ang ilang
Insidente ng pagnanakaw sa isang supermarket habang naghihintay ng tulong ang mga residente. Samantala, dumating naman ang mga rescue team at search dogs mula sa iba't ibang bansa para tumulong sa naturang operasyon. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang reconciled version ng panukalang magpapalawak ng Private Basic Education Voucher Program. Isang hakbang na naglalayong palawakin ang access sa dekalidad na basic education at mabigyan ng mas maraming pagpipilian ng mga pamilyang Pilipino. Pinagkasundo ng BICAM ang House Bill Number 4744 at Senate Bill Number 1981 matapos namang pagtugmain ang mga probisyon ng dalawang panukala kahit natapos na ang first regular session ng 28th Congress. Ayon kay House Speaker Faustino D., layunin ng panukala na mabigyan ng pagkakataon ng mas maraming mga mag-aaral na makapag-aral sa mga pribadong paaralan anuman ang kanilang kalagayan pinansyal habang kinikilala ang mga mahalagang papel ng private school sa bilang katuwang ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Anya, ang pagpapalakas ng voucher program ay magbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga magulang at mga malaking oportunidad sa kanilang mga anak na makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Sa balita sa larangan naman ng sports, inirekomenda na ng Philippine National Police ang pagsasampa ng kaso o ng reklamo sa ilalim ng Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act laban kaya dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa na mga miyembro ng coaching staff kaugnay ng pagkamatay ni na Rene Baterbornia at Divine Adile. Ayon na sa PNP, lumabas sa investigasyon na ang team building activity sa Aurora ay umano'y nagdulot ng physical at psikolohikal na paghihirap sa mga kalahok na maaari namang saklaw ng anti-hazing law. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ng Department of Justice ang rekomendasyon o rekomendasyon ng naturang PNP. At sumunyo ang kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po ng Sabado 27 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Maday at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Mawadaan ko o kusog, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
4: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yene Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy! Joy
4: FM! Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyo.